0: mio cuore. Campione Radio.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taas pang imo blood sugar.
4: At tunay kini diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500
3: at tunay kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: nga kapamubo sa glucose.
3: Visin
4: controls blood sugar.
3: Ang polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio.

0: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yung sangha markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabahal.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan is dead.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Sue is dead.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Sue.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend
8: Supplement for Men.
9: Gawa sa maca,
8: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavawaska,
8: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Ya problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated ay na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar cattle system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
14: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
3: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
3: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
3: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
3: Grabe.
4: Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas bayo ang production sang imong nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Sa kabagtuon nga ginhimo sa mga

0: lalaki nga mayara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
1: Ay, correct na. Lantawabla ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sa kwan.
0: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. So, bangod sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipid sa plasma sa membrane sa sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sa sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitising, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count, DTX sa 500 kag mitising kada adlaw.
1: So wala pa ba diskubrehan, sir GP, ang DTX 500 kag mitising? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
2: Juices. Justo.
3: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 yung may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano, hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon ng radio.
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!

0: There you have it, the song that was Disgustingly, and of course Flo J with the song Since Day One. Yeah. Only right here on your favorite radio station, that is Alungsod sa Shaton. This is K5 News FM. Maraming hapon ninyo, welcome sa tuwang programa. Balik ko ninyo until 4:30 mga K5, na? And we are connected. Konektado po ito mga higala dito sa tuwang igsuon ng istasyonan, no? From 107.1 K5 News FM Sambunggita mga higala, no? Konektado sa tadin ha mga higala. Tuwang pulo ka barangay mga hapon ninyo din natin din. Welcome sa tuwang Tulumanon. Ang ga-konekta karon diha si Engineer Carlo mga higala, ha? Si Engineer Carlo nga kusog kayo ang depensa. Alright, pizza 29 karon mga higala ning bulan sa Hunyo 2026, no? Kanang gitawag nila nga San Pedro ko, no? Karon ba or kahapon? Dili ko swito kayo. Kahapon? Karon. Karon. Bito karon guys, baling kusuga ang ulan. Only gi-announce daan ako ninyo kay ang kaning niong page sa Shaton mga higala, no? Ako i-check dere be. From Municipality of Shaton Public Information Office mga higala. Ang karon nga kahaponon i-suspendido ang klase sa kinder, senior high school, sa public o pribado nga eskwelahan diri sa lungsod sa Shaton, epektibo karon dayon mga higala. No, katong mga nadiri akong basahon ha. Public advisory due to the prevailing inclement weather affecting the municipality of Shaton, classes from kindergarten to senior high school in all public and private schools are hereby suspended effectively immediately. Students who are already in school are directed to observe an early dismissal, with school heads ensuring that all listeners are safely released to their parents, guardians, or through appropriate arrangements for their safe return home. The corresponding executive number 19, series of 2026, will be issued and posted shortly, mga higala. Posted siya from Municipality of Shaton Public Information Office karon lang, 30 minutes ago. Address sa lungsod sa Shaton, okay? So, na sila executive order number 19, ana? Nakapost na sila dito, no? Executive order number 19, series of 2026, an order suspending classes from kindergarten to senior high school and directing the early dismissal of students in all public and private schools in Municipality of Shaton due to inclement weather, mga higala, no? So, inyong mga, itong mga mama, mga guardians din, ha? Nga naminaw karon sa Shaton rani ha, sa Sambunggita, sa Shaton ni siya guys, karon lang, 30 minutes ago, pwede ninyo kuhaon ninyo hang mga kids sa eskwelahan, okay, naanay executive order number 19, nga ipagawa sa Municipality of Shaton, mga higala, nga suspendido ang klase kinder padulong sa senior high school, mapa-private man or public school, mga higala. Shaton rin na, ha? Sige. Oras, alas 3:17. Ay, magkakalimot og dala og payong, ha? Itong mga magsundo-sundo din, ha? Mga mama, mga papa, mga guardians, mga ate. Dala magpayong og raincoat pagkuha, ha? Kay kusog ang ulan diri sa Shaton karon. Sige. Oras, alas 3:18 na. Ayan, di ko na ito kalimtan mga higala, no? Inganing panahon nga tingulula na po, kinahanglan ta mo suplemento. Pakusog sa tuang immune system mga higala. Kinahanglan ko ta mo inong mga suplemento. Labi na inganing panahon, tingtugnaw ang panahon. Tingululan, mataligsikan, di ba? Kanihang bunta, gangot kayo, di ba? Init, gangot. Unya singot kaayo mga higala, unya karon pagkahapon ni ulan, taligsik, di ba? Muna nga na nga mga klima mga higala or kanang weather na to karon. Kinahanglan kita mo take og mga power food supplement. No? Recommended kay nako ninyo. Kanina to ang Mighty C, D3 Bio and of course DTX 500 mga higala. Kani power trio to boost. Pakusog sa to ang lawas. Pagpakusog sa to ang immune system mga higala, kinahanglan kita mo take ani nga to ang power trio. Mighty C, D3 Bio and of course DTX 500. Rani, dalugdug ng kusog. Sige, amping mo tanan ha. Especially sa itong mga gala sa may kasapaan area ha. Mga kadagatan din ha no. Daplin og dagat. Especially dira sa ang prone go kaya guys kanang mga kusog nga ulan. Di as barangay 3 kay kuan man siya. Murag mubo mo na siya din ha no. I am sure murag aktibo po na kayo si kuan. Matik mo na kayo si Kapitan Marty di ha no. Sige, so dapat preparado mo diha ha. Sino, kusog mo ni ulan. Afternoon, pre. Shout out lang ko sa kulangga si Julibe. Inulpi Andales, happy birthday langga and more birthday to come. Dura, birthday day karon, no? Birthday and more birthday to come. Enjoy your day. I love you langga. Salamat, pre. Ano dapat, no? Agustin Tuble. Good afternoon, DJ. Shout out na lang ko sa Fatima Santa Catalina. Sa akong banang akuray gamahal. Akong banang akuray gamahal. Tara, ha? Dapat ikaw ra gyud ang mumahala na ma'am. Kitsa pa man di ay lain nga mumahal. Alangan po di mo silingan ang mumahal nga imo man ang bana.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. Sige, shout out mo di ha ma'am ha. Regine Guadia Torres. Shout out DJ. Shout out kong Lizelle Trisha nga mga joker kay DJ. Kumara na DJ watching from Dumaguete. Shout out na. Wala ulan des Dumaguete di ha madam. Sige, shout out. Alfredo Dump. Shout out kong Jay Kita Ampere. Gikuha niya iyahang manghod na elementary. Kuha din nyo. Pagdala mo kuan. Pwede naman kuhaon kay suspended naman ang klase, no? Pwede ninyo kuhaon. Dala mo og kuan, raincoat og payong. Kay kusog ang ulan, mabasa gyud magwa mo yung payong.
1: Okay kayo.
0: Sige. Pilyonido Villa Concha Imid. May hapon DJ McCoy watching from Barangay San Francisco, Santa Catalina and request ko og kalimutan ka. Mo ba? Kalimutan ka. Sige, shoutout Pilyonido Imid. Jolan Futalan, may kaulanon boss DJ. Shoutout ni Ma'am Juvie, sir. Sir Budo Alim. And it's me, Jolan, listening from Charger Gasoline Station. Tugnaw kayo, boss. Okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Sige, tugnaw ko no kayo sila diya sa may gasoline station, Charger Gasoline Station. Si John Pio, gakapin naman to John Pio. Siya ay kuhain mo na, siya ay pang-abag-abag na siya sa katugnaw, guys. No? Niya makita tag mga post gani. Ay, shoutout ni Roel Pugi Vlog. Galantaw karon sa to ang panaguban-uban. No? Asa magkakaroon Roel Pugi Vlog, ha? Wala namang kagapaumbaw dari sa itong programa, ha? Nasa shoutout ko no sa mga halas. Naana po dron ang mga halas, ha? Apil mangkas halas. Bitaw, na? Eh, mga post diri, murabag, kaning ulan ba? Sala na po namo nga mga minyo.
1: Okay kayo!
0: Og mo ulan, mingon dayon nga... mga minyo rapod ang mga minyo rapod ang malipay ani. Murag kung muulan mutugnaw sala na mo. ngano mang di mo mangitag inyo ha oy. Sige mog overtime. Sige mog overtime sa trabaho. Hantod di mo kauyab. Hantod mahimo na lang mong ulay. Mag-ulay mo, guys. Ayaw po doy. Oh, mingaw kayo na. Oh. Jason Vlogger, mag-ulay ka, Jason. Mingaw kayo na mag-ulay, Jason. Oh. na pag nandito. Tingnan pa lang daan, taka. Sige, oras guys, alas 3:23 na. Shoutout guys sa Tumay Gala dira sa May Chantal Store. Abrig hapon sila karon mga gala. Shoutout ni Madam Annalie. And of course to Madam Heidi, mga gala dira sa May Chantal Store. Kompleto na din na mga grocery, mga gala, tapad sa NNN diri sa lungsod sa Shatoy. Na sila yung mga buga, mga grocery, bugas. Napod sila yung mga pakaon o mga hayupan ninyo guys, mga tahop, mga pollard, mga hog grower. Na din na, mga sinako na diha. Si tao ninyo, pwede sad mo mobayad sa ilaha o Gcash, mga gala. Itan, palit kag uskasakong hog grower. Palit na tag uskasakong hog grower, Madam Anali. Gcash ra na ko. Pwede ra? Pwede kayo? Yeah, napod sila cash in, cash out din ha. 1% mga higala. Okay? Sige, alas 3:24. Shoutout ni Bossing Doming, mga higala. Si Boss Doming diya sa may National Highway. At bang sa Mormons, mga higala, na din ha ang iyang Doming's Lichen Master, mga higala. No? Katawa pa mo, kasulay, mga taga-saton. Sulay na mo, eh. Di na si Bossing Doming, mga higala, no? And SAS, kanipong SAS Services, mga higala. SES Services, palayuhan niya siyag cellphone, mga higala. Bago lang gini. Dari sa lungsod sa Shato, no niya. Bulungan ninyo si Boss Arman Rafales, mga higala, no? Tagasalag rin eh. Approachable rin kayo si Boss Arman, ha? Sabi sa may SAS Services. Mayon niya siyag cellphone, laptop. Napon niya yung mga accessories din, ha? Mga higala, no? Any electronic devices kaya niyang ayuhon, mga higala, ha? Atua lang ninyo sa SAS Services. Nadira sa may kabantay mo anang plaza nato diri sa lungsod sa Shaton. O labang mo diha guys, diri sa Progreso Street. Labang mo diha, ding na yung mga alaluta na asa kilid sa alaluta na din na. O naramay mga kuansya na yung nakabutay din na SAS Services. Approachable na kayo na si Boss Arman Rafales, mga igala. Sige. Alas 3:25 atong oras. And, shoutout din ni Concejal Nestle Villacamba, no? And of course, kaning bagong convenience store, bago lang yun ga-open kagabi, emang guru to. Soft opening, yesterday. Yesterday, mga igala. Dira sa may Malo. Wala po ko kaito sa area, guys, pero Malo ko na rin siya. Chill Tabay Convenience Store, mga igala, no? Ang tagiaan ni murag si Ma'am Yen or Ma'am Yen and family. Chill Tabay Convenience Store from Malo, Chateau Negros Oriental is now open. Mura siya kuan, kita ko sa picture, mura siya ka ng mga 7-Eleven type ba. Kunya na po sila live ban siguro Friday and Saturday. Dira sa may Chill Tabay Convenience Store. Sige. Soon, mapakuan sila, mapa-advertise sila dari sa radio, mga higala. No? So, good news. Yeah, thank you kayo si Concejal Nestle Villacamba. Sige. Oras, alas 3:27, mga higala. And, kaning mga galantaw sa Facebook Live, eh. Ato yung pang-greet ni kay Murag. Mga luuran, rabago ni mga tawhana ni Gud. Sige, Jolan, shoutout! Kaning ulanang boss, sala ni. Liang Chu, ikaw radyod ang nalipay aning ulan-ulan di Jimhak. Kamawapod mo na nalipay?
1: Okay kayo!
0: Sige. Minghapon DJ, shoutout ko sa ngulos. Sa may kalango, mga higala. Shoutout. Sa may ngulos. Ati Madi Dubai. Good afternoon DJ, paki shoutout to all Moreno family, Kabanyong, Baldado Kadayday og sa kuang pamilya sa Kakatalalak, Kinikito family, Amping Negro Salon, watching live here in Dubai, Madeline Moreno, Kinikito. God bless ka K5, thank you for reading sir. Thank you kayo. Kwa day mga alam ma, Madeline, Madeline. Ati Madi. Ati Madi.
1: Okay kayo.
0: From Dubai, galantaw ka rin. Onya, from Talalak, oh, Kakha Talalak, Santa Catalina ni siya, no? Si Ate Madi! Madeline Moreno Kinikito. Shout out to Madi na, ma'am, no? Niya amping mo diyan, ma'am. Sa may Dubai, sana all ang Dubai. Sige, alas 3:28 itong oras, mga igala. Si Princess, may hapon niya mo diyan, day. Tawag later, ha, kay ganaan sila mo update, good. Kumusta na daw inyuhang a love story ni Kuan, ni Jubert. Si Jason po, ay wala, marag halap kay ni ilahang lubog pas, Kuan. Lubog pas baha ni ilahang Jason o Kajima. Kay si Jason, kursonada si Jason, pero dili kaingon. Huwag na yung problema, yun eh. Kursonada kaayo, pero dili kaingon. Munay apan.
1: Okay, kayo!
0: Kung kaingon si Jason, oh, magka-uyab good sila, guys. Kay, na, kinahanglan rago ni siya o kuan, parehang DJ Janry, o. Kung ang discarding Jason, parehang DJ Janry nga, magdalag pizza o cook. Okay ra rin, nagka-uyab silang Jima o si Jason. Kung pareha sa technique ni DJ Janry, mga igala. Kanang maninguha pa, magdalag pizza o coke. Na, di ba? Ana dapat unta Jason. Shoutout from Chateau Negros Oriental. John Ray Pahantoy Makapanas. Ay, di matabang niya tumigo. Sige, alas 3:30 naman di ay. Dali ara kayo sa itong oras ni... Tuloy din yung 30 minutes, may gala, no? Sige, balik ka later, standby. And I get here. Ganaan mo, rock. I'll be playing some rock songs, mga gala, no? Aka ni, oh. A song from Glock 9. Aka ni. Glock 9 nga rock version upuan. K-5 News FM, you're on the afternoon show. Mga hapon.
2: Rock and roll. Rock and roll.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ubusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Sporbiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Sporbiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Sporbiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sporbiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juan is
6: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Sue is dead.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juan is dead.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

Kaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubuok ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated.

have it aside. That was Dying Inside on you. Dying Inside. Turning to hold you. Unsa kunoy nangutan na diri sa kuwa ba? Unsa kunoy lami buhaton basta ing aron ko ng tang-ululan og tingtog now. Ah, kabalo ko, daghan mo ikatubag din na, Vic. I-text din sa itong numero 0955-335-7151. Ako'y pangutahan o ninyo. Ang mas maayo, Gyod, kamoy tubag sa inyong pangutahan na ra, ha? Ako rin, basa, ha? Ano, pangutahan naman mo sa kwa? Sige, unsa ko, noy. Lami buhaton kong ting-ululan, ting-tugnaw, mga higala. Sige. Hilig kayo mo namin gana, no? Ay, by the way, oras natin. It is now 3:57 na. And this time check, hatod ka na to sa tuwang Mighty C Alkaline Base Vitamin C, mga higala, no? Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Kinahanglan ni siya sa tuwang panglawas, no? Kinahanglan kita mo suplemento. Og vitamins, mga higala. Mga power food supplement to make our body strong. Kusgan, mga higala. Kung dili masakiton, mga higala. Kung kusog yung immune system, dili ka masakiton, mga higala. Na? So, dapat kinahanglan kita og constant take. Masabutan ng constant, mga higala. Kanang karon ugma, other day, ano ba? Constant take og power food supplement. Kaya nagkagulang ta, mga higala. Kisa may nagkabata, diribe?

0: isa ang nawong. Isa ang kamot sa nagkabata direbe. Siguro ang mubata ra sa tuwa atong una-una mga higala na. Pero ato ang panglawas, wala ko na ingon nga nagkabata. Nagkagulang kita. O muangkon man ta og sa dili. Mugo na siya'y realidad mga higala, no? Ato ang lawas, nagkagulang! Siguro ang part sa tuang, ang sa tua ba? Ang sa tuang nga nagkabata, ato arang huna-huna siguro. Ay, we have a caller na sa Picas linya. Hello?
1: Yes,
0: my friend! How are you, my friend?
1: Come on.
0: Yeah, come on.
1: Hinay
0: mo tingog, my friend.
1: Imax ang audio.
0: Ah, na, okay na, my friend. Okay na. My friend.
1: Ibog na. Kwan ko, kipad, untay akong ganahan kay buo nga bug na ba?
0: Kani day, my friend. Init ni my friend, init.
1: Sala nga murag na ice ba? Sala.
0: Salang na ay tapo ka ra, my friend, tapo ka.
1: Ano ko, ipad, murag buo nga bino ba? Murag nung humot ka. Nung bino, this is size, piras o gubas.
0: Kano?
1: Bino, this is size.
0: Unsay, my friend. My friend, nai nangutana sa kuadri. Unsa kunoy maayo nga buhaton basta ting tugnaw ug ting ululan, my friend. Oh, unsa kunoy maayo nga buhaton?
1: Awa ninyo, depende na ninyo sa inyong gusto. Makasabot mo ginahinay sa inyong gusto.
0: Unsa man, sample.
1: Ganaan mong magsulo, relax mo, okay po. Pero ganaan mong na makauban, ayuhag. Pahimutang, emong diskarte diha, magandam ka. Pulong nga, kasing-kasing nga pulong nga, bugnaw o painit ba o pakatol-katol. Bugnaw, painit o pakatol-katol. Manay mong i-apply yung parelax. Naboy parelax. Motibo naman na.
0: Magparelax o matulog, my friend, no? Lami kayo matulog, mabugnaw, no?
1: Hindi lagi klarong audio, DJ.
0: Okay naman.
1: Hindi, palamiig na pinaka-best niya mo diya.
0: Pinaka-best na niya, my friend. Pinaka-best.
1: Infect level na diya.
0: Na diya, my friend. Okay na, my friend. Gibahig na ako ni para ni mo.
1: You know, my God, sa San Juan. Happy birthday, GR Fernandez Jr. Iyang birthday ron. Ako magungkutob ng birthday. Mangguna niya ron. Yoso, Brad. December 17 ba to?
0: Pwede rin. Usbo ng birthday, my friend.
1: Pwede. Ginitan na may magbuo. Okay. El John.
0: My friend.
1: El Rogel. El Rogel. Happy birthday, boy.
0: Oh, pareng LL. Oh,
1: kalma ka. Amigo kayo na ko na. Kalma ka. Ayun na. Kumaluya mong ko. Mawala akong kalagot pag magkauban siya.
0: My friend. Kita mo. Kuan ba? Kanang unsa kunoy kana kun nay nangutana sa kuwa ba dugay na ni dili po ko katubag. Unsa kunoy kana kunong matawo o gabi, my friend. Unsay tawag kuno ana? Dili na daw unsa man na birthday gihapon? Kay na may natawo gabi gyud kanang digawas ba gabi? Ya birthday ba gihapon tawag?
1: Kuan naman gud ana ang dar kumanay ginon nga. Nay motibo ana nga ni sanib kaniya amo nang kakita kag anang abat anang bat ba anang bat klaro mo nang magabi niya mabuntag di ka klaro ya ka mo iyo hag ko ano yung punto niya puta niya bravo
0: palngon na tikaw kay manguan ka dili man ang pwede si my friend kay mamalika siya guys. Ayaw po malikas, my friend. Bawal mo na. Sige, oras guys, alas 4:02, mga gala, na? Pilyo nido, maoy nagkabata ang iyang huna-huna siguro. Again.
2: Okay kayo!
0: Nagkabata ang huna-huna si Pilyo nido. Kusog kayo ang ulan dali sa Barangay San Francisco, Santa Catalina, DJ McCoy. Dari po sa Shaton. Ulan po dari. So, pabor kayo. Asya pabor, perting pabura. Si Jason, dili ni malingaw, basta ulan-ulan guys, kay... Na!
2: Okay kayo!
0: Si sa man ni mag-init. Unsa may imong buhaton Jason kung magulan-ulan, mainit ra ka? Paghalog og baga dodong.
2: Okay kayo.
0: Algag may nang bagay dong, muinit lagi ka ana.
2: Okay kayo.
0: Sige. Alvin Inopia, thank you so much. Oh. Thank you so much. Sana all. Sige. Imong Jollibee boss, oh, shout out. Sige. Shout out to Princess DJ McCoy, gikan ni John Ray. Shout out to DJ, it's me, DJ John Ray. Shout out ni Princess, I love you. Oh, so, ara na po yung mga I love you, ha? Huh? After that, Mr. DJ, paki-shout out to all Moreno, Cabanio, Baldado family, Kadayday family, og sa akong family from Kakhatalalak, sa Kinikita family, ang Pingegrosano, and watching from... Watching from Dubai, Ma'am Madeline Moreno, Kinikito. God bless ka, thank you.

0: Sige. Shoutout from Dubai nga galanto karon. Paring Alvin pre, shoutout din mo diyan pre ha. O niya, birthday day karon ni Jollibee. Happy birthday ni mo diyan Jollibee. Kuan day ka San Pedro day ka Jollibee. Unsa may bahay sa San Pedro? San Pedra? Dili kay ang uban bitaw guys. Sa tinod lang ang mga kanang mga names bitaw gibase man siya sa mga kuan. Mga kalabang like for example mga holidays gani mga gala no. Sample taganta mo kuan. Idea kanang November 30. Sample ha, sample. November 30 is Bonifacio Day. Mostly sa mga nangatao ang mga adlaw ang ngalan kay Bonifacio. Ano ba? Di ba? Oh, karon San Pedro. Mostly sa mga nangatao karon inganlan og Pedro. Check to ko. Oh, katupong San Juan, Juan, di ba? Si Juan is Turco, guys. Juan is Turco from I know, murag familiar kayo mo din na mga taga Sambanguita, no? Juan is Turco. Oh, kana si Juan, natao siya og San Juan. Iyang ngalan kay Juan. Di ba? So, sa mga kuan, kanang Pasko. Oh, kanang mga Pasko, mga igala, no? Kanang mga names, ana, lagmit, mga, na ay mga Christ. Kay Christmas. Mga, na ay Christ ba, kanang? Sample, Jason Christ. Kani Jason, kung natao ni siya og Pasko, Jason Christ nang tawagan niya.
1: Oh, hindi kayo!
0: Christian. Nang yan, Christian. Oh, New Year? Unsa may lagmit ng New Year? Wala man na, no? February. Valentine's. Mga gala. Kanang Valentine's. Unsa may lagmit nga lang na? Valentine. Valentino. Si Balin. Siya lagmit, ha? March, April. Araw ng kagitingan. April 9. Sa may lagmit ngalan anak kanang mga isog. Isog nga ngalan guys, amo na siya. Kung isog ang ngalan, natawo na siya April 9. Araw ng kagitingan. Sige oras guys, alas 4 sa isna. And of course sa mga ganahan mo kuan, mo join sa tuwang Facebook atong ganahan manawag no, you can call this number 09553357151 mga gala. No? Unsa kuno yung lami? Buhaton basta ng aron ting tugnaw kuno ting ululan mga gala. No? Mga pay siguro DTX Coffee Mix lami kayo mga gala no. Katuwa pa kasulay din DJ Genre. Oh, inom na diha og DTX Coffee Mix DJ Genre ha. Pag init og init kay nga tubig dayong DTX Coffee Mix pagkalami kayo. Lami kayo ingani nga panahon mga igal. Ding tugnaw ana no. Los-los nimo Jan Ray Pahantoy tuara. Si Princess oh ni kome tawag diri day. Kusog na kayo ang baha diri sa amoa karon DJ then magkape ta og DTX Coffee Mix DJ Makoy. Lami kay na. Si Pilionido maoy nagkabata ang iyang huna-huna. No? Kusog ulan sa San Francisco, Santa Catalina. Okay. Sige. Ato number 0 tawag Princess dali. Si Jan Reday still he is in love with you.
1: Okay kayo.
0: But there is no room for him in your heart. Charot. Wala na'y chance pa nga mahibalik ang kagahapon. Si DJ Janry ug si Princess mga higala. Dili na gyud mahibalik ang mga kagahapon. Mga sweet. Mga dit-dit. Mga dit-dit sa unang panahon. Dili na gyud mahibalik mga higala. Ang katong mga 1 month og usa ka adlaw nga mga panghitabo usa na lang ka mga memorya. Usa na lang ka mga memorya sa mga kagahapon.
1: Okay kayo.
0: Isang payan ra na ni DJ Makoy Uy ha. Ayaw sugta si John Ray Pahantoy Makapanas gikan ni Pilyo Nido. Tuwara!
1: Okay kayo!
0: Si Makoy nang sumpay anang I love you love, princess.
1: Oh! Okay kayo! Ayay po aram!
0: Alright, sige guys. Oras alas 4:09 na. And sige, bro, ganahan mo din na mo sayo-sayo mga igala. No? I'll be playing some party songs for you guys now. And by the way, katong mga nangutan na asa mo paayog cellphone or unsa pa din na nga mga accessories nga ganahan ninyo ipaayog mga igala. Laptop, diha mo sa may SaaS services mga igala. Progreso Street ning lungsod sa Chaton. Tapad sa kanang na mga alalutan o niya atbang katong former 7-Eleven mga igala. O niya Lichon Manok mga igala diha sa Ilang Boss Doming. Lami mga igala, sulay ba ninyo? At bang sa Mormons, kanang tapad sa SGF Pharmacy na din ha. Sige. And of course, hamara pod. Abri ang hamara mga igala. Katong ganahan mamalit din ha. Pero as of the moment, murag ang D3 bio man siguro to out of stock. Out of stock. Grabiha bang take og D3 bio ning taga Saturn. Ay.
1: Okay kayo!
0: D3 bio og kanang kape guys. Grabiha. DT muna yung bestseller din sa hamara mga K5 na. DTX Coffee o kanang D3 Bio o kanang Mighty C o kaning akong gina-announce no? DTX 500 Capsule, DTX Coffee Mix, Mighty C o D3 Bio. Kanang upat mga higala, grabe. Kana sigurong mo-order me o kuan, pila ka boxes karon mga mahurot na nag mga 15 days mga higala, order na po. Sige, so katong ganahan din na mupalit o GTX Coffee, you can visit kuan, you can visit Hamara Herbal Product Center ning lungsod sa Chato no? Dira sa may atbang sa 7-Eleven nga bago labang ka diha guys sa highway ding nasa kabatay ka ng GRS tapad diha mga gala tapad sa GRS na din na ang Hamara Herbal Product Center mga ka-K5. Okay? Okay, so I'll be playing some party songs for you guys. Ginan ko mo kuhin play mga party songs ka ng murag pang open gate mga gala ba? DJ John Roy on the mix. Yan na ba? Okay, enjoy mo guys ha. Sa ngalan sa mong CEO, Bossing Dr. Ramil Uy. Our area manager, Mayor Pep, Ubanyan Aligan. Salamat sa pagigkuyog. This has been your DJ, Makoy. Catch me again tomorrow, same time. Manya amping sa mga higala nato nga naas mga daplin og sapa, kadagatan, mga higala. No? Amping, good mo. Labi na, gapadulong po ni atong ngit-ngit, mga higala. And karon samtang medyo na pa'y hayag-hayag, mga higala, prepare. Kanang unsay pwede ma-charge mo din na o unsay pwede ma-charge mga suga o unsa pa din na mga power banks i-charge ninyo. Sige, salamat and this has been your DJ McCoy. Happy Monday, bye-bye. Yeah!

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Core.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay doon kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Taas pang imo blood sugar.
4: At doon ako ay diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500!
3: At doon kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: nga kapamubo sa Goku.
3: Visin
4: controls blood sugar.
3: O polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500!
4: Highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa Yulgan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalin sa Filtry Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang Filtry Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Filtry Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalin sa mga butika. Filtry Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: My biggest one is
8: like matalong kag alerto nga paminsaron.
9: My biggest one is like
8: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa atong kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: DJ, patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktari nga nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens Allotment Loan, Chattel Mortgage, Pension Loan, Teacher's Salary Loan, and Solar Cattle System Financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated Branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
14: Products ba ang imong gipangita? Dili na
5: para sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
5: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
5: Hamara!

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis TDX 500!
3: This time, istoryahan ta kon, ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
4: Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
3: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
4: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
3: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton di panit.
4: Produce ka free radicals ya.
3: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
4: Oo.
3: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
4: Di ba budgetan gyud nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
3: Wow.
4: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
4: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
3: Why?
4: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
3: That's why 900 ang edad
4: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and you will be cancer free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O iniingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3 Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend the Food Superman for Men.
8: O si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang Extend.
0: Extend

0: gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
1: Mm.
0: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay ang pagkatulog maoy makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Dietri Bayo ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang Dietri Bayo Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
0: Murag na anatanan.
1: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag Dietri Bayo mayo ay yung pagkatulog.
0: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. Tungod sa MCT.
2: Dietri Bayo.
3: Ako si Inara.
4: Tagod kayong akong blood sugar.
3: Ako gisulay nag-inom ang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may Dietri.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo.
1: Pag inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man dok?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain Dietri, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Adili jud, Dok Ramil. Ang plain Dietri, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
1: Pero kining Dietri Bayo, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang Dietri Bayo Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
0: Ang Dietri Bayo,
1: Tapos ang Prin Dietri, murag tag-G's ratingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na dirigikan.
0: Correct.
1: Ang Dietri nga naas, Dietri Bayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
0: Correct.
1: Nga pag inom nimo og Dietri Bayo, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Dietri? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
0: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Dumagata. Alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga to, nagapon ka na to sa atong D3 Bayo. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Maayong bata! Maayong bata!

0: Agora as vangas aqui, 5:33. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hi nga, buntag, mustamos mga kakifay, mustamos amigos, welcome, welcome, welcome sa lang inisyon ninyong tulubanan atong tulubanan na Balitang K5 sa umaga adlaw karon nga Martes. It's 30 of June na mga kakifay, the last day of June mga suking tig paminaw. Mustamos ang inyong tibok bulan sa June. Nakaingon baka nga ang akong June murag July? Or nakaingon baka ang imong June muraog siya? Puro lang paasa. Ato kapag tibayag may adlaw, may buntag ka natong mga suking tig paminaw, Luzon, Visayas, Mindanao, o kutob sa maputing labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Kumusta mga ka-K5? Bilabi na sa itong mga pinangga na mga kaigsuunan nga sa iyong nagmata. Sa iyong nagmata mga ka-K5, huwag nag-initubig na kay tungod gusto nga mga perka, mga mahiligon o kapi dahil labi na sa mga katigulangan, mga suking tingpaminaw sa itong mga senior citizens. If you really want to drink coffee every morning mga ka-K5, you need to be wise. O, kinahanglan ka nga wise ka nga mupili o kapi mga suking tig paminaw. Tungod kay ang kapi, bisag simple ra nga pag-inom ni mong kapi mga kakifay, pwede kang makakuha og sakit. Ang kinahanglan ni mong pilion ang kapi nga makaingon kang nagkapi ka, nagtambal pagidka ka. BTX sa Coffee Max na mga kakifay, bilabi na sa ato mga kaigsuonan diha nga mahadlok mo inom og kape apan gusto nga mo inom na magidaghan mga ka-K5 nga hilig og kape pero ni undang kay tungod kay nagka-acid. Ay, grabe kay ang acid anang kape oy. Pero kung DTX Coffee Mix ang imong tumaron or imnon mga ka-K5, di ka mabalaka sa acid tungod kay walay acid ang di ka magka-acid if mag DTX Coffee Mix ka. Bawas pa niya na mga suking tigpaminaw ato nga DTX Coffee Max. Mutabang pagidnas paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan, hilabi na sa mga katigulangan nga medyo lisod na gyud. O pagpagawa sa mga hugaw sa ilang lawas mga kakifay, ba DTX Coffee Max lang. Ang ato nga DTX Coffee Max na nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Max mga kakifay, mapalit ka na sa inyong mga suking butikang parmasya sa inyong lugar. Kung ania ka diri sa may Duckbench Dumaguete, mamahimo kang mubisita ka diha sa may butika di San Francisco, Epifanio Sorban Street, Dumaguete City, EVF Pharmacy, Lorenzo Stava Street, Dumaguete City, ang ingon man diha sa may St. Teresa Pharmacy, diha sa may Luxin Street, Ningdak Bayad, Bills Express, Perdisi Street, Dumaguete, and of course, sa People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy, Crown Der Pharmacy, nanadya sa may Real Street, Luxin Street, Perdisi Street, Blanco Drive, o ang gamot publiko inside New Unitop, and of course, ang sa St. James Pharmacy sa may E.G. Blanco Street, near sa may Metro Dumaguete College. Muna mga ka-K5 ha, kung gusto kag kaping healthy, kabisitahan katong atong mga nahisgutan ka mga parmasya at butika sa inyong lugar. Ato ka pagtibag mga adlaw, mga butang, kaya sa buklalawigan sa Negros Oriental, ginabi na din sa may unang distrito, nga sa ikatulong distrito ng lalawigan, ingon man ng Dakmay sa Maguete, nga ginangkuban sa 30 kabarangay, mga butang. Ginabi na mga ka-K5 din sa may merkado publiko, nga gikan sa building 1 to 10, Protasan, Gulian, Itugan, Ganihan, Bularan, sa may isdaan, maing butang, ginabi na sa may panakutan, vegetable section, diha sa may South Pole area, o ginabi na mga ka-K5 sa may painitan, maing butang, kaninyong huron, o maing adla, maing butang, sa mga suking ka-K5, sa ato mga vendors, cargadors, parking boys, o sa tanan-tanan, nga nagpaminaw karon diha sa may merkado publiko, ginabi na sa mga drivers, gikan sa PDCAB, habal-habal o behind drivers mga ka-K5. Maying buntag ka ninyong hurot. Ay magkalimot sa pag-inom sa inyong maintenance na DTX sa Coffee Max. Ang kaping utabang ni mo mga ka-K5 sa pagpainit sa mabugnaon nga kabuntag. DTX sa Coffee Max lang ganda. And of course, ito kapag timbiyag mga adlaw, maying buntag sa itong mga men in uniform sa gikan sa Philippine National Police, sa Philippine Army, Navy, Philippine Coast Guard, Air Singapore. So, grabe na sa mga kaigsunan nato mga security guards sa barangay Tanod sa mga kanunay usap nga nagpatuman sa kapsay kalinaw sa ilang area of responsibilities. May nga to, may buta ka natong hurot mga kaki five. Welcome, welcome, welcome, welcome! Ato sab nga pagtimbag maing buntag sa ato mga kaki five nga naminaw via Facebook Live. Nadya karon si Ma'am Sinin Bandukilio of Video mga kaki five. Maing buntag Sir James ang headset na makagahi na
1: mugwapa.
0: Oh, muna ang usa-usa lang yun dili na duha o no. Pikas may na ko anay ma'am. Sa pikas lang anay. Ay, nako, problema. Bakit nga ba ang dami-dami?
1: Ay, ay, ay!
0: Salamat, Ma'am Sininda Bandukilio, as always. And of course, Roger Umanda, good morning, Kifine. Watching live from Trinidad, Gihulgan. Sir James, diha pa, diha gahigop nag DTX Coffee Mix 3, gatagay pagbugnaw biya. Sa'yo pa man dito sa ilaha mga kakifan. Gabi, morning, evening. Laptang din sa ato, morning. Galingaw-lingaw. Kung kita mo bango na, kita mo mumata na sila matulog pa. Ay, good dag diya. Ay, mga gabi diya ang sinin sa may Belgium. Hilabi na sa imuang unika iha na si Angelica Bandukilio. Hi, Idol, Sir James. Good morning, paki-greet po. O, belated happy birthday sa akong apo nga si Arian. Gutang, Indam, Ika, Sweet 16. Diyan sa may Poblacion, Bindoy. Thanks, Idol, sa pagbasa and God bless. Coming from Ma'am Marites Arillano. Dan, salamat, Ma'am Marites, sa imuhang pagpalanog. Diyan sa may ayumon o sa imuhang apo nga nagsilibrar sa iyahang birthday. Happy, happy, happy birthday. And hoping more birthdays to come.
2: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday once again. And of course, itong pagtimbiag may buntag. Ni Sir Nuwal. Garabinaw niya. So, mara pa, may butag ni mo, Sir James. Greet lang ko sa akong asawa. Nagwapa kayo. Akan na si Matabo. Ang problema lang yun, mga kaki five, kaya mingon siya nagwapa yung asawa, pero wakman sa igibuta nga pangahin.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Kinsa mang yun nila ato, sir. Asa mang yun nilang Ila mo yun sila kabuok. Muna pag mag-greet ganin mo mga kaki five, butagi yun taon yung pangano. Ay, para dili ma... Wan, dili sila mga kuyawan. Or dili sila matingala. O nga naman yung may pangan. Ako ba yun ka ni? Kasi mag-assume ba nga, ay, salamat pa lang kayo sa kumbadaw niya. Dili. Ay, naman. Mayang buta ko sa abdi, Captain Charlito Yupo, di sa may balayag manok, Boss Captain. Mayang buta ni mo di, Boss Kakab. And of course, mga kakipay, ito nga pagtimbaya, kung si Hala, Mikmik sa Realis, ang atong malabot nga kapitan di sa may barangay, Buntis, Bako, nahihinay na. Magang nato din amigo nga si Kapitan Chris Sardani. May buntag ni Maria Kapsa. Sir James, atong i-greet to may buntag among mga silingan din sa may Maderita Homes. Ilabi na sa ako ang mama nga si Mama Inday, Papa Manuelo, o sa tanang-tanang Lagrama family din sa may Dakwes Sumagatar. Ilabi na sa may Maderita Homes, Kandao ay, Sir James. Salamat o may buntag sa nimo, sir. May buntag, usab ni mo diha kung kinsa kamay. Asa ka man. Hi, good morning, Sir James. Badukino pa shout out. Watching from Riverside, Butong Manhuyo. Dagika ni Rudy Santi Abrasado. Tag ni mo niya, Sir Rudy Santi Abrasado sa may Manhuyo. Ang atong suking tigpaminaw sa mga suking Kaki Five. And of course, ato ang mga reactors nga sila ni Ma'am Junalee Ilong. Og ni Mars Arlasa. Ma'am Mika Villagantol, good morning. Og ni Rax Abri. Good morning. Ato sa mga pagtibiyag may buntag ni Kanhi Governor Henry Tavares diya sa may talay dumagyate mga kakifay may buntag. Ato nga igala nga wala siya. One call away. Pag gusto kang magtanduan wala siya siya imong tawagan.
1: Ayay,
0: salamat ni mula sir. Ato oras mga kakifay alas 4:42 na ka. Kining oras, ato nang yapon ka na to sa ato ang D3 Bio. Ang D3 Bio, mga kakifay, mga dunay virgin coconut oil. And of course, kining D3 Bio, kung ikaw karon mga suking tigpaminaw, mapakgang yun ang imong pagtrabaho. Luya kay imong lawas, di kaganahan mo trabaho tungod kay aduna kay ubo sipon. Labi na ng ubo, mga kakifay, maulaw ka moadto sa imong trabahoan kay basin unyag mupaka. Ani ana ang D3 bio. Ang D3 bio gyud mga ka-G5 makatabang gyud nimo sa pagpakdang sa imong ubo. Para nga mawala, dali mawala, hilabi ng imong ubo sipon. Rangkaso sa kids kalawasan tungod kay ang atong D3 bio usa kini ka antibacterial. Mutabang nimo sa pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong lawas na nahimong hinungdan mga ka-G5 basta nahimong hinungdan sa pag-angkon nimo o ubo. Tungod kay adunay mga bakterya ni sulod, pagka-ubo ka, virus gid ang bakterya, I mean na ang ubo mga ka-G5. Kung ang kinahanglan ka nga aduna kay tumaron nga pagpakgang yan ang D3 bio. Ang nindot pa gid mga sukin ti paminaw no, bisan pa mag wala kay gipamati, apan ganahan ka nga balikay ng daan. Gusto ka nga proteksyonan ng daan ang imong kaugalingon sa mga sakit sama sa atong nga nahisgutan, mag-inom na gid ka, mag-maintain kag D3 bio ka. O niya, gawas niya na mga ka-G5, baka itong D3 bio, dili lang na kay antibacterial. O, tungod sa iyahang virgin coconut oil mga ka-G5, may mahimo usab kini nga pagkaon sa ato ang utok. Labi na sa mga dali kay malimot, ay nako mga ka-G5, perfect ka. Yun kaayo para na to ang ato ang D3 bio. Ang ato ang D3 bio, nga mapalit ka na sa inyong mga suging butikag parmasya sa inyong lugar. Ilabi na mga ka-G5 kung anaa ka diya sa may sibulan. Mamahimo ni mo mapalit sa may butika 4 sa may Juan Building National Highway Poblacion Sibulan and of course sa CNA Pharmacy 124 Diputado Street Poblacion Sibulan o sa Merle's Drugstore ingon man sa may Ahong Barangay Ahong Sibulan sa may Street Taroki Pharmacy sa National Highway Ahong. Muna diha mga ka-G5 kunaka sa San Jose or lungsod sa San Jose, mapalit usab ka na sa butika di San Francisco butika di San Jose Poblacion San Jose and Butika di San Andres dyan sa may Poblacion Amline. So ayon na paglangan mga ka-G5, bisita na aron ikaw na usap ang multidisciplinary kung unsa ka epektibo ang mga produkto sa Klinika di Alternativa. Atong karon sa alas 4:45 na mga ka-G5, nalilipato na nga pagtimbaya o may buntag ni Edsmi Ching. Good morning sir, pa shoutout po sa from Zamboanguita po o shoutout po ko sa akong uyab nga tulog pa. Isay pangan sa imong uyab man. Basta daghan sa sila ha. Puro pag yun nangatulog kay Kadlaon papihan. Ayay! Ay, butang daw ang pangalan. Para kung, if you really want to know nga proud kayo ka, kanang, I mean, kung gusto ka mga ka-G5 nga makahibaw ang imuhang uyab or ang imuhang partner nga proud kay ka nga siya imong partner, if imo siyang igrit, dapat imo yung ibutang ang name. Dapat mo yung ka nga, I love ni Kuan. Dapat inga na, kung tinood kang nahigugma, di ba? If tinood yun ka nga proud ka sa imuhang partner, dili ni mo nga, eh, greet na ko si Kuan. Wala si pangan, akong uyab si Kuan. Sige daw, be. Good morning, Sir James. Nagsataran nga naminaw nining sa is kabuntagon na maulanon nga kabuntagon may buntag sa tanan. Coming from Ma'am Shirley Pamorka. O si Ma'am Shirley Pamorka, mga ka-G5, usani siya katistimin, buhing testamento nga nung buinom siya og D3 Bio at the same time ang Mighty Six. Muna iyaha, partner yun na niya, D3 Bio and Mighty Six. Tungod kay nakita niya mga sukid paminaw ang epekto sa iyahang kalawasan sa D3 Bio at the same time sa Mighty Sika. Atong oras sa alas 4:46 na. Good morning ni Ma'am Joy Prime. Nga nagtimpla na ko na siya DTX Cofimax. Lami kayo. Di matabang Ma'am Joy Prime ha? Sa'yo pa kayo naka DTX Cofimax na ka. Ato na unang dawaton mga suking tigpamin na itong kauban niya naka-standby na sa itong linya. Karong mga takna aron de sa pagpabot ka na to sa mga precious panakot na ng adlaw nga Martes mga ka-G5. Nada sa itong linya si Ka-G5 doon yung naka-excited food supplement de paling K-5 doon. Good morning, i-K-5 po.
3: K-5 Balantay Mercado.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga Ka-G5!
5: Maayong
4: banda! Good morning, mga Ka-G5 James, o gatong mga kakobanan niya. Okay, ba? Adlaw ka ron nga Martes din. Atong i-update ka ron ha, ang atong mga presyo sa atong lamas o mga utanan mga K-5 ha. Nakatakaroon rin sa South Pole Market din na naadri mismo ang ubay-ubay ang mga display o mga deliveries gikan sa Cebu, Canlaon, uban pa mga kaya. So karoon na, ang atong mga presyo, mga niya, ang atong aksal karon mga kape ma, tag 180 ang kilo. Ah, 180. Ang okra, tag 100 ang kilo. Ang ampalaya, ha, 75 ang kilo. Ang atong ampalaya. Ang atong patatas mga kape ma, tag 110 ang kilo. Sayute, ang atong sayute, tag 22 ang buok. Aduna sa itag 25. Ah, ganipindi kini sa gidakon. Ang atong talong, tag 50 ang kilo. Ah, daghan taga supply karon mga kape sa talong ha. Atong cabbage, 75 ang kilo. Ahos, 130. Ha, 130 ang kilo sa atong ahos. O atong sibuyas, usa ba? Taga 120. Atong pichay, atong bisaya kini ha. So, mihit kayo usa ba? Atong bisaya nga pichay. Muna atong per kilo. Ha, tag 65 kung 65 pisos ang kilo sa atong bisaya nga pichay. Siling espada, 45 pisos ang kilo sa itong siling espada. Ang atong kamatis, tag 80 pisos ang kilo sa itong kamatis karuna. So karuna atong panag-unsabay mga dutay o mihit na supply sa pala karuna. Okay, so mama, umuling unsay mihit. Sir, mihit na supply rin ulit kayo supply.
5: Kwan kayo, minus kayo to play kay Wanay Kalba. Kung saan kuha na? Kung saan kanang kamatis, matis, atsal, may wala kayo karon.
4: Okay. So, sir, thank you. So, atong kamatis at atsal, matod pa ni sir, minute usap ang supply. So, dili lang, di ta ma-explain ka karon ng basic ugma, sunod adlaw, basic daghan ng supply. Ha? Kaya karon medyo ni ulan-ulan naman. Okay, so muna ito ha, mga kaya pa, ang atong update, ilabi na sa atong mga presyo sa atong lamas. So, kaysa itong ganahan ha, ang mamalita, ang mungumpra, aray na mo dito sa South Pole Market, na kinit sa Cervantes Street ha, at bang kinit sa Parto sa siyudad sa Dumaguete, mga kaya pa. Alang sa balitang K5 sa umaga, pinyong ka K5 doon dito sa naka-extend na food supplement depending para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News Affair.
3: K5 Balantay Merkado.
0: At ang oras mga ka-K5, alas 4.50 na. Kaning sa iyo sa kabuntagon, napanayin sa itong programa Kabalitan K5 sa umaga. As always, sa kapalingapon si ka-K5 James sa D3 Bayo, Bandukilyo. Good morning, Sir James. Greet lang ko. Greet lang ko sa good morning sa akong lalab na si Terio Sibunga nga sayong naglungag in advance sa 35 months sa rin among duha ug matabang. Ingana dapat mga kaki-five. Yung pag-mugrit gani ka imong partner, dapat na ipangalan, di ba? Matabang is mama obrero tihamo vivincia. Ay nga buntag diha nga naminaw and watching live from Diversion Road Bahong Pandan. Salamat ma'am. Og sa imuhang kapika, sa imuhang partner nga sayong naglungag. Buutan gid nga pagka kuan ba? Buutan gid nga pagkabana. Amo diha, ingana po ninyo ha or natulog. Kara na kayo, paglungag dito. Why, pagkaon, gutom na kayo. Ay, nga na, gani mga kakipay, hilo good morning, Sir James. Ako na yung igrit o may butang. Ang among mga silingan rin ang pagkabutan na kaayo kay Manggihatagon. Gana kay kagsilingan. Pero at least, ha, Manggihatagon, hindi kay Manghimantayon. Doa mo na, doon na kay silingan nga Manggihatagon, doon na saan kay silingan nga Manghimantayon. Hili ka na, pero mas nindot itong Manggihatagon. Ang kuya mga kakifive, huwag Manggihatagon sila sa ilang care. That's why nga ginabantayan ka. It's me, Ching. Sequan, sir, si Ginny Boy Catalunya. Ginny Boy Catalunya, ang iyahang uyab. Uyab ni It's me, Ching. Sige, salamat, Ching. And good morning sa imuhang uyab nga si Ginny Boy. Ginny Unya Boy. Sure ba? James, please ko shout out sa akong my love. Hands up, Fry. mo to. And also, Switzerland, yeah, now, honey, take care always. I love you. Tabang si Ma'am Joy, ha? Ayun, kayong gapakilig si Ma'am Joy sa iyang kapikan. Buntag ni Mudiha, Sir Hans Fry, coming from your lovely wife, na si Ma'am Joy Yacraya. Rebecca Granada, good morning. Bungkag tani ron. Ngayon nga buntag ni Mudiha, Ma'am Rebecca, and ni Gibbs Kads, good morning. Salamat kay mga kakifibes niyo nga paglantaw. And of course, sa to ang naminaw sa nato karon si Ma'am Annelicia. Matan pa na, good morning Sir James. Igilit din akong maing buntag. Ang amuang silingan rin sa Maya Bakong. Kuyawa pa ni Bakong. Ang ilan silingan mga kakifibes dawin? Ay, ako biya kayong Bakong. So kung mayroon nga silingan, ako igilit akong silingan. So dawin. Dawin or Valencia or Dumaguete. Kana ang silingan kong Bakong mga kakifibes. Unless kung mayroon kang kanang si tawag ni dili sa may barangay Buntis sa among silingan o kana silingan gyud pero kung ingon kang Bakong iyan silingan dawin. Hi Sir James, may buntag ni Muriha, may buntag pud sa tanan nga naminaw. Ako din igreet og happy birthday ang ako ang pinalangga nga kapikas sa kinabuhi sir, ang akong kaabag sa kanuna amura pud ay PHCI. Ang akong kaabag sa kanunay nga si Junaline. Junaline Diaz, diri sa Maya Albiga Shaton sir. Sa tanan nila karabinaw, maing buntag og salamat sa kanunay nga pagsabot nako mahala. Di matabo. Mga ngana nga mga mensahe mga kakiva mga makapabuhi og dugo. Labi na kay kadlawon sus delikado kay. Delikado gyud kaayo nga basin unya. Or basin kakamangon na gina siya manang ipalamian dyan. happy birthday mga kakifib sa tanan nga nag-birthday today. Sa tanan nga nag-celebrar silang adlaw nga natauhan karon gahapon ug ugma advance sa happy birthday. And belated happy birthday di ay sa ato ang board member sa may tercero distrito nga si board member attorney Peter Paul Rinasya kun Popoy Rinasya mga kakifib. Salamat gid kayo boss sa imuhang imbitasyon kagabi kagahapon sa imuhang pag-silibrar sa imuhang adlaw na tawhan batsad to sa inga wag yung takadto mga kakifib. Tungod kay grabe sa ang ulan. Ang ulan ayaw niyang kwan. Dili siya ganahan nga pakanon ka guhaw. Makakaon na ba taglami mga kakifib ka na mag-birthday or na mag-piesta o niya imbita ron ta makakaon na taglami. May gato ka silang ma'am sinin mamiesta kay dalhan kay iniguli. Tagahan pag yung kaghumba pagkahugma. Salamat ni kayo ma'am sinin ha as always. Good morning, Sir James. Shout out po ko sa akong uyab nga si Edsmi Ching. Adi na mga ba? Gawas na yun sila mga kakifive. Gika ni Boss Dong Ilorina. Ay, kana, wait, chakto. Legit na rin nga relasyon na ilaha kay sila-sila na mga gagribayaan na. Ayay! Kana, may ngon nga, great ka sa kong uyan niya, walay pangalan pagka very delicate. Ayay! Yeah. May butag, again, James, human akong inong DTX School for Max, nalami kayo. Thanks, gika ni Ma'am Joy Fry, at matabang. Kami din mga kikifay, pagkabot na ako, og 4, before ko mo time in mag-DTX Goofy Max na gid ko na yun. Pagkahuman, mga alas 8, mamahaw, mag-DTX Goofy Max na. Sa usa ka adlaw, katuluming mag-inom. Ako ha, makatulog ko makainom og DTX Goofy Max mga kakifine. Munang nindot kayo, kay sana mga ato kang kape nga magkasakit ka. So, ato na lang yung ka sa kape nga healthy coffee nga DTX Goofy Max. Ato ko mga kakifine, alas 4:56 na ka. Dita maglangan na mga uluhan sa atong nga balita ning adlawng Martes. Atong nga balitang lokal mga katawhan sa kabukirang bahin sa Bakong giauhag sa pagpananom ug gulay. Sa balitang showbiz sa Iniego na aksidente sa Mall Show. City Hall Report Barangay Bagakay dunay bagong health center mayor sa Garbarya ni tambong sa pag-turnover. Atang sa police report senior citizen na nakita an nga wala nang kinabuhi sunod sa iyang balay sa Tanhai City. Capital News, basag Ganang Humayan na Buyback Program girepresenta ngadto sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Hatag sa atong regional noon sa cell phone sa mga tinunan sa Duwanhong ya Cebu gikumpiskahon sa mga tunghaan. Hatag sa atong kabalitang national, Senado murawat na usab og mga bisita ubos sa hugot nga siguridad. Ug ang balitang national, prosecution na mahimong i-waive ang pipila ka mga artikulo kung adunay ligon nga ebidensya batok kang Vice President Sara Duterte. Samtang sa ato nga balitang international, namatay sa grabe nga heat wave sa France, lapas na sa usa ka libo. Samtang sa ato nga balitang sports mga kakifay, sa NBA, kanhi import sa TNT, kung PBA, kanhi import sa TNT, gikuha sa Convert. Mga kakifay, mga sugi, di pa mga itong mga balita, nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinitabok ang puwersa sa kakifay dun sa pata. 97.7 Dubagete Hour, CEO President Busdo Craviloy, Area Manager Santa Catalina Merpay Bubanyana Ligan, atong Station Manager Kaki 5 Sir Bernie Cabuso. Para to speakers lawak ang atong technician niya si Kaki 5 Abu Dwinulpusa. Pabalik ko ninyo mga sugin tigpamnaw sunod sa skora sa tungkol ni programang Balitang Kaki 5 sa umaga. Kiniligapon sa kanunay ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kaki 5 James sa D3 Bayo Bandukil. Ay nga, buntag niya ni Ma'am May Batakulin. Happy Tuesday morning, K5 Sir James. Watching from Tampukon, Uno, Ayungon. May buntag niya sa may Ayungon, mga ka-K5. Binabina sa ato ang kanhi mayor nga si Boss Kuya Eagle sa nga si Erwin Agustino. May buntag, Boss. Sa may Ayungon, o sa tanan-tanan nga ng mga ka-K5 na to, manaminaw karon sa may Ayungon, Philippines. Buntag, mga ka-K5. Ay sa mga wala pa kanawat o kwandi ha, wala pa kanawat o morning kay natog pang ilang mga partner. Ala sige, si K5 James lang usay mo good morning ninyo ha. Ako lang usay mo tagad ninyo mga K5 muugay. Pero bango na ay, alas 5 na mga K5 ba. Alas 5 in punto na mga sukit ni Pamela mo balik ta. Alas sa itong kamustahan, tanda makauba na to ang K5 News FM Kanlaon. And K5 News FM Bayawan na. And of course, ang itong mga detalye sa mga balita human lamang nini sa bahay.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Bayo.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
7: Bayo. Ang D3 gamay Visio.
8: Visio.
7: Gamay D3.
8: Kapalit sa mga butik.
7: D3 Bayo.
8: D3 Bayo.
9: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic, kapalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotic na adlaw-adlaw. Kapalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Zan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang iskrito.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Series!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 FM.
2: News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Aras mga kaki-five, alas 5:06 na. Dito maglangan dito kita sa ato mga detalye sa mga balita.
3: Balitang lokal.
5: Ato mga detalye sa balitang lokal na mga katauhan sa kabukirang bahin sa Bakong giawhag sa pagpalanom o gulay. Higahin o panahon si Bakong Municipal Mayor Linen Albiola kauban ni Vice Mayor Jocelyn Joy Albiola o mga sakop sa sangunang bayan. Ingon man ni Bakong

0: ni si President Charlito Yopo o ang agriculture o peace officers aron makikita sa mga lumulupyo sa kabukirang bahina. Lakip na ang mga miyembro sa Women's Association aron dasigon sila og ang trans sa pagpananom og mga utanon. Mabaw nga kalihukan na personal nga gipanguluhan ni Mayor Albula ang pagpangapunapod sa mga sidling sa utanon sa ngadto sa mga residente sa kabukiran na aron itanom nila sa ilahang tagsa-tag sa kamangha tugkaran. Ginamgo ni Mayor Albula nga ang matag panibray sa bakong makahimo sa pagpatubo sa ilang kaugalingon ug mga utanon aron adunay preskong pagkaon ug dali kining makuha sa ilang kumpanay ug maminusan ang panginahanglan sa kanunay nga pagpalit ug bisan unsa nga mga yanong utanon na sama sa kalamungay ug uban pa. Giawag ni Mayor Albula ang tran nga magtarom ug mga utanon aron adunay maani alang sa konsumo sa ilang nga pamilya ug ingon man mahimo usab nga mabaligya ang sobrang ani aron makadugang sa ilang kita sa pang-adlaw-adlaw.
1: Balita, balita, entertainment.
0: Sabda mga kaki-five sa itong abalitang showbiz sa Iniego na aksidente sa mall show. Sa detalye hatod ka ni kaki-five Divina Tindog, iki-five mo.
1: Balita, entertainment.
2: Balita, entertainment. Happy morning! Sa itong abritang showbiz, sa pagsulat ni nga balita, hinaut nga na sa maayong panglawas ni Yego Pascual, kinsa na aksidente sa Osaka Mall Show. Inisabdang nagkantang singer and tour sa mga fans nga nang tanaw kaniya. Miloksa si Yego gikan sa entablado aron makaduo sa mga nanambong. Gani, grabe ang pagkahulog tungod kay na off balance siya o nahulog sa saloga. Siyang pagbangon, nagtakiang na siya sa iyang pagbalik sa entablado. Naglingkod lang si Yego sa kilid ug wala mo barog samtang nagkanta. Dayag nga enjoyed ang iyang tiil. Daling responde ang mga staff sa mga show aron susihon si Yego lakip na si Moy ang assistant ni Piolo Pascual. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix, nagakapi ka na nag-detox kapag sa tong white tea ang alkaline base na vitamin C. Kini si Kaki-5, Divina Tindog, pwede sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Alas 5:09 na mga kaki-5, samtang saray nga bahin sa itong City Hall Report. Barangay Bagakay, dunay bagong health center. Mayor Sagar Barya, may tambong sa turnover. Sa detalye, hatod ka na ito ni kaki-5 sa Iril Detex 500 Rapa, iki-5.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ang barangay Bagakay di ato siyudad sa Dabagete, aduna na kini kawalingon nga barangay health center, kinuman sa formal ka blessing ceremony kaghapon sa Catalino Larindo CL Merto Health Center. Kanibotang sa may purok may gugmaon, barangay Bagakay ni kato nagbayan. Ato sa mga turnover, gitabungan kini Dumaguete City Mayor Chikiting sa Garbarya, ang maong kaliukan. Ipasalbatan sa barini ang tanan nga mga ditambong ato sa mga kaliukan o lakip na usap ang pamilyang Merto sa ilan akong mahitagon nga pagpailuna sa nasagpit nga pasilidad diya sa nasagpit kinapit. Mato ba sa mayor nga kini mo isa sa mga partnership sa mga stakeholders na ito nga magparayon ang ilang paghatag suporta nga ito sa nagpayan pinagi din ng maong pasilidad. Mato ba sa mayor nga ako kinitabang alang sa mga taga Barangay Bagakay alang sa kaimsog og sa nata sa serbisyo sa paglawas. Ang balita ginabati, hatun na kaninyo sa Mighty Sea. Labi na karong panahon na nga doon ay pag-init ang ulan, kinalan doon ay proteksyon sa itong paglawas, mag-Mighty Sea na mga kaki-5. K5 sa grill, DTX sa 5W. Para sa kami kumulita, serbisyo muli kong kalingaw sa Negros, K5 News FM.
5: Ini nga balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga. Alas 5:11 ng mga kaki-5, samtang sa itong police report.
3: K5 News FM Police Report.
0: Senior citizen na nakita ang gawalan ng kinabuhi sunod sa iyang balay sa Tanhai City. Patay na nga nakita ng usa ka 64 anyos na senior citizen sunod sa iyang kabalaya dito sa Porok 3 Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhai City. Kinatong nakalabay nga adlaw. Sa report sa PNP, ang biktima na ilhan sa ngalan nga Dado din nga nagpuyo sa maong lugar. Sumalapang sa dihang nadawat na sa kapulisan ang report, dalikining nirespondi. In ilang nasairan, pinagi sa ikaagaw nga maoy nakakita sa biktima sunod sa balay. Nasairan ang biktima nga naginusarang nagpuyo sa iyang balay ug dunay gihambing nga sakit. Ang biktima gidala dayon kini sa Tanhai Urgent Clinic kinsa gideklara nga dead on arrival sa mananambala. Balita K5 sa umaga. Ato karas mga kaki-5, alas 5 doon sila sa tag sila nga bahin sa itong Capital News. Masagarang humayan na buyback program girepresenta nga ito sa miyembro sa sangguniang panlalawigan. Sa detalye, hatod ka na ito ni kaki-5 Roy August Bustillo. Ikifay mo
3: K5 News FM Live Report.
6: Sa kabagong programa karon ipresentar ngadto sa kagamanan probinsyal labi na sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan mao kining masaganang humaynan buyback program. Ang opisina sa provincial board member nga si Woodrow S. Makiling Sr. nga maong chairman sa Committee on Agriculture nagkikita sa center director sa Negros Oriental Agriculture and Fishery Extension Center o kung NOAA FEC nga gipresentahan ni Assistant Provincial Agriculturist Roy Sirion aron hisgutan ang potensyal nga kolaborasyon alang sa gisugyot nga masaganang humaynan buyback program. Ang mga meeting nagpunting kini sa mga oportunidad para sa probinsya sa Negros Oriental ubos sa transformasyon ng pagpangulo ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria na makapahimulo sa PhilMEC o Rice Processing System o RPS. Kining RPS, usa kini ka drying and milling facilities na nagtumong sa pagpalambo sa kalidad sa lugas, sa mga binhi o paghunod sa mga post-harvest losses o pagdugang sa kita sa mga mag-uuma. Gisguta usab sa PhilMEC ang mga kinangalanon na dokumento haron mapadali kini o masulod na kini sa ikatulong quarter haron mahimo na kining kwalipikado ug mugana na ang maong programa sa Negros Oriental. Gikan sa Kapitolyo kini sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balita Regional.
0: Alas 5.14 mga kaki-5 sa itong kabalitang regional, cellphone sa mga tinunan sa Duwanhog, Cebu, kumpiskahon sa tunghaan. Sa detalya itong balikan si kaki-5 Divina Tindog, Iki-5 mo.
3: Balitang regional!
2: Kumpiskahon ang mga cellphone sa mga tinunan sa Duwanhog, Cebu, kung dadun nila sa ilang mga tunghaan sugod kani atong Lunes, Hunyo 29, 2026. Suppose sa social media na nawagan si Mayor Efren Guan, gika nga itutubahan ang mga cellphone sa mga tunghaan. Sinala sa Public Information Office sa lungsod ang pagdili sa pagdala og mobile phone usa sa mga lagang sa kaluwasan nga gipatuman diha sa mga eskwelahan. Kabalo kini sa istriktong mga protokol sa siguridad nga naglangkob sa pagsulod sa mga estudyante ug magtutudlo ingon man sa pagdili sa mga hinagiban o nga hait mga pusil ug mga mobile phone. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C ang alkaline based vitamin C sa tuwa nga D3 Bio direct sa 500 DTX sa Cuvemix daga kapikan na naga detox sa kapa. Kini sa K5 di binatindog pa para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
3: Balita National.
0: Atong oras mga kaki-5, alas 5:15 na ang kining oras nga ito. Ginato sa itong pinaka-epektibo ng Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Kung nagproblema ka diha mga suging tigpaminaw, tungod kay dali kay kang makaangkon og sakit, walay gana sa kaon, hinay ang imong lawas or lihok mga kaki-5. Og perte kaluya tungod kay weak ka og immune system. Aniya na nga itong Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Gawas niya na mga kaki-5. Kung naka-Mighty C ka, nindot gid ang imuhang nga pagkatulog. Tabangan ka mga kaki-5 sa imuhang nami nga pagkatulog sa patagkaroon og unya. Tungod kay ang Mighty C ka, mupabaskog na, mupagana sa kaon, mupagana pagid sa tulog. Mighty C, the alkaline base sa vitamin C sa mga stress na kayo rihag mga dagway mga kaki-5. Stress na kayo sa inyong trabaho ka. Tungod sa kadaghan, napakay anak nga buluyagon, o napakay daghan kayong buluhaton sa inyong panimalay, o para magpadayon ang imuhang pagpaningkamot, pagbisog, pag Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, mga kaki-5.
3: Balita GK5 sa umaga. Balitang National.
0: Sa Balitang National, Senado murawat na usab ug mga bisita ubos sa hugot nga siguridad. Si Senate President Sherwin Gatchalian na di pahibalo nga tugutan na usab ang mga bisita nga makasulod sa Senado. Bisan pa man ay kini nagpabilin nga ubos sa heightened security alert. Ang hugot nga siguridad ay gipatuman kinatong Hunyo 4 human makarwat na ug taho sa gingong hulga sa Senado. Ngunit ini, temporaryong ginida na mga bisita sa pagsulod sa maong nga building niya. Matod pa ni Gatchalian nga tugutan na ang mga bisita na makasulod pinaagi sa visitor management system sa Office of the Sergeant at Arms kon USUAC. Ang mga lakang nga gipatuman naglakip sa padayon nga inspeksyon sa mga entrada, pagpakita og mga balido nga ID, regular nga pagpatrolya ug uban pa nga mga lakang sa seguridad.
3: Balitang National. Balitang National.
0: Duga nga balitang national, la prosecution na mahimong i-waive ang pipila ka mga artikulo kung adunay lig-on nga ebidensya. Matok ang Vice President Sara Duterte. Sa kumplitong detalye, hatod ka na ito ni Kikifay Marofa de Vero. Kikifay mo.
3: Balitang National.
7: Balitang National. Tumong sa House Prosecution Panel nga presentar ang ikinahanglang ebidensya sa upat ka Article 7 impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Bisan kanini, posible usab nga dunay pila ka mga testigo o artikulo nga dili presentar kung lig-on ang ebidensya nga gipresentar sa korte. Kanang Lunes, ang mga prosecutors sa Kamara nangayo og 63 ka petsa sa husay o doble nga 30 ka adlaw nga gihangyo sa depensa. Gibutyag usab ni Senate President Sherwin Gatchalian nga doon ang 10,000 ka mga ebidensya na gimarkahan alas sa presentasyon sa impeachment trial. Hindi nga balita, atad ka nato sa Mighty C alkaline-based nga vitamin C. D3 Bio 3500 o Detox sa Coffee Mix. Nagkakapay ka na, nagka-detox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, kinisi ka K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balita International. International.
0: Sabta mga kaki-5 sa atong abilita gawa sa nasun, yan namatay sa grabe nga heatwave sa France sa lapas na sa usa ka libo. Sa detalye, hatod ka nato ni kaki-5 ba Shara Marie Humilio, i-K5 mo.
3: Balita International. International.
8: Kapin sa usa ka libo ka mga tao ang nawadan sa ilang kinabuhi sa France tungod sa grabe nga heatwave nga miigo sa Europe sumalapas sa ehansya sa palawas sa publiko sa Pransya. Karagalan sa mga namatay mga senior citizen o edad 65 pataas. Apan ginaganon, gilauman nga murugan samta ang mga datos nagpadayon sa pagkolekta gikan sa mga panimalay ug pasilidad sa pag-atiman sa balay. Sumala pa sa mga scientists sa ang heatwave nga nagsugurihan itong Hunyo 20, mga ang pinakagrabe nga natala sa Europe din ang klema mas paspas nga nag-init kaysa sa global average. Nagpahinabok kinig kamatayon, karao sa infrastruktura ug pagkaputo sa suplay sa kuryente sa dagang nasod. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC alkaline base na vitamin C inabalan sa Detox 500, Detox Coffee Mix nagkakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center. Kini sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balita Sports. Sports.
0: Ato ka ras mga kakifab, alas 5.20 na, samtang sa balitang sports, PBA, kanhi import sa TNT gikuha sa Converge. Sa detalye hatod nga nato ni kakifab, Cyril, DTX sa 500 number, ikifab mo.
3: Balitang sports.
4: Sa balita nito sa sports, ang karuan lamang ikuha sa Converge, ang kanhi defensive import sa Tok Antex Rupag 5G, si Jalina Hudson, para sumabot ni PBA Season 50 Governor's Cup. Ipangalawan ni Hudson ang dupang 5G sa 5-1 record sa Season 48 PBA Governor's Cup. Kanina abiris na 33.8 points. Bisan pa rin, nakahukom ang Tok Antex nga papulion si Hudson o gilisa siya sa kanhi magdula sa NBA nga si Ronde Hollis Jefferson. Masaligon ang 5-6ers nga ang Hudson. Si Hudson matabang kanila sa season in the conference sumang napakas magabot sa finals sa bagong season sa 50 Commissioner's Cup. Iginibaral sa Barangay Ginebra o ang Tok Antex. Samtang uban pang mga team sa PBA, aduna na sa sila yung bandira sa ilang pagka-import. Ang sports balita. Hatun na kaninyo sa DTX Copamex. May kapi ka na naka-detox pa nga mo'y paborito para sa masa. Sports Balita K5 sa Real DTX sa 5 Repe. Para sa Kabigong Balita Servisyo, Brico Cleo Sanegros, K5 News FM.
3: Balita Sports.
5: Ini nga balita, ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio!
0: Ato karas mga kakifive, alas 5:21 na. May butag ni Ma'am Josephine Ramirez. Good morning mga kakifive. We're watching from Amla Negros Oriental, Philippines. Salamat niyo rin, Ma'am. O ingon man ni Ma'am Bibi Andres Batalan. Good morning, Sir James. Lit lang mi og happy birthday sa akong manghod nga si Maripek Andres Cabual. Iya sa may Salvation Manhunyod. Salamat, God bless. Happy birthday again and again and again. Happy birthday. Birthday sa tanan nga nag-birthday karong mga adlaw mga kaki-five. Sana nga nagsilibrar silang adlaw na tawhan. Happy birthday. And a belated happy birthday sa tanan nga nagsilibrar kagahapon. And of course, advance sa happy birthday sa mga mag-birthday ugmang adlaw. We still have time nga. You still have time mga kaki-five nga mo imbitar. So, dawat lang yun, Japon, may imbitasyon. Pero di lang gihapon at salamat kayo sa tanan. And of course, sa mga kaki-five, alas 5:23 na kining oras sa tunag hapon garato sa ito ang DTX sa 500 kapsula. Ang pinaka-epektibo nga panangga mga kaki-five sa sakit nga diabetes. Kung dili kaganahan mga suging tigpaminaw nga maputol ang imuhang tiil, oo, mahimong pungkol ang imuhang apelido mga kaki-five. Putlo na imong tiil, imong kamot, tungod sa grabe kasakit or grabe nga sakit nga diabetes. Aron lamang yun na mapugnan mga kaki-five, putlo na lang ang imong tiil o kamot. Kung di ka gusto ngayon nga nang mahitabo ni mo pag DTX sa 500 kapsula. Kaya kita mga Pinoy, no? Sakit na ito, bisan kahibautang bawal, bisan kahibautang makakuha kag sakit ana nga pagkaon, hala, hab-hab lang yun gihapon. Pero don't you worry mga kaki-five, kay tungod naa ang atong DTX sa 500 kapsula. Ang pinaka-epektibo nga matabang nimo sa pagkontrolar sa imong sugar karon malikay ka sa sakit nga diabetes. At the same time mga kaki-five, para di na mo abot sa punto nga putlon ang imong tiil. Dili lalim ang maputlag tiil mga kaki-five, dili lalim ang putlan kag kamot nga mismo nga muinom kag tubig, dili na nimo kaya mismo nga maglimpyo kas imong kaugalingon, dili na nimo kaya tungod kay pungkol na ka. Mintras aduna pa kay panahon, mintras aduna pa'y higayon mga kaki-five, ayaw na og pagsayang-sayang og oras pag DTX sa 500 capsule na aron ikaw makatestimonya kung unsa ka-epektibo ang mga produkto sa Klinika di Alternativo. Alang sa kasayuran og sa ato mga kaigsunan, kung ana ka diha sa may lungsod sa Bakong mga kaki-five, mamahimo nimong mapalit ang mga produkto diha sa may People's Media Pharmacy Voice Publication Bakong BOC Pharmacy siya, CCY General Merchandise o sa MZA Pharmacy. Mamahimo usab nimo nga mapalit mga kaki-five ang atong produkto diha mismo sa may Dawin, sa may Senior Santo Niño Pharmacy, Crossing Lipayo Dawin na GNG Pharmacy siya, gamot publiko diha sa may MPH Pharmacy o sa may Valencia ning atong lalawigan diha sa may Infinity Pharmacy near PHCCI Building, Larina Street, sa Barangay Poblacion, Valencia o sa Kenzo Pharmacy siya, Purok Iba, Balinpinon, Valencia, sa Binas Pharmacy sa may East Balabag, Valencia, beside Total Gas Station. And of course, sa Midcare Pharmacy o sa may Jamsa Pharmacy. Kung sa inyong gihulat, bisitahan na, kung bisitahan na ang mga suking o doon ninyo nga mga pharmacy at butika sa inyong lugar aron makapalit sa produkto sa Klinika di Alternativo. At ako na sa 5:26 na mga kaki-five, bubalik talang sa itong kamustahan, tandem human lamang din is tabay.
3: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Nawan ana baka og gana sa kama?
14: Masin og
13: may diabetes ka?
14: Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Yung phytochemicals. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og the sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka-magabutika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-take na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.
19: Pina

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mapakakabutika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio,
11: ang kakampiyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
12: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Sunod sa Shaton lamang o gisambong kita ang walay klase sa pagkakaroon mga K5 tungod sa
1: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
15: Oras mga K5, 31 na minuto sa mga karabay, alas 5 sa Kabuntago na ito nang establishment. Agatuang nga linya.
16: Facebook, bagong Facebook page na ito, ito ang K5 News Online Dash Bayawan. Na nasa linya mga K5, ito mga kaubanan. Sige K5, James Bando, Kilog ka K5, Elmer Sagang. Welcome na mga K5 sa itong kumustahan na tandem. Maing buntag na probinsya sa Negros Oriental. At itong kumustahan mga K5, ito mga kaubanan. Gikan diha sa unang distrito ning probinsya with ka K5, Elmer Sagang. K5, Elmer, good morning!
15: Good morning ka K5, Don D. Good morning mga K5, James. Sa mga nagapamati, karong gikan diri sa my first district of Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News sa 5 Canlaon. Atong pagtimbaya o maing buntag ka na tong tanan. Back to you, K5 Don.
16: Dagang salamat K5 Elmer Sagang. Diri naman ta mga K5, kang ka K5 James sa Bandukilio, diha sa second district ning probinsya sa Negros Oriental. K5 James, good morning!
17: Alright, good morning mga ka-K5. Good morning, K5 Elmer Sagang diya sa may K5 News of Amkalaon. And of course, good morning also to K5 Dundi sa may Bayawan. Sa tanan-tanan nga nagpalanag ko ng mga taknaa, maing adlaw, maing buntag na itong taran from the city of Gentle People, Dumaguete City, maing adlaw, maing buntag, Negros Oriental. Back to you, K5 Don.
16: Salamat K5 James. Itong oras mga K5, alas 5.32 sa sabuntag. Atong hibawan mga ulahing panghitabo diha sa K5 News FM Kanaon. Ihatod ka na ito ni kay K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, go ahead.
15: Sige, may buntag pag-usap ka K5 Don Dinos. Ato usap ka mga panghitabo diri sa 1st District of Negros Oriental. Especially, diha sa may syudad sa Gihulungan gihapon, kung kayo nunduman, atong nakalabay nga Biyernes, no? Ayun, kabalo mo ani katong dunay mga pipila ka mga estudyante usab nga nikalit lang og kuyapan niya ang findings naman or base usab sa ilahang unang nasuta nga gitawag og hyperventilation eh. Na usban gihapon kagahapon ang nasampit nga tunghaan nga din nailaing unom ka mga tinun-an sa maog gihapon nga eskwelahan diha sa Dimagsaysay National High School ang nagkalit lang og kaning nawad-an og kining panimuot. Kon atong Friday nadala ni sila sa tambalanan, pero garon diri na ni sila gipangdala sa may isa ka simbahan diya dool ra pod sa ilahang tunghaan. O niya, according pa no sa ilaha, sa mga according pa sa principal no, posible kining kwan ba kining dala pod ni sa trauma sa mga kabataan, sa mga panghitabo po daw sa palibot, especially katog baga na insidente usab diya sa may Tacloban, and at the same time ang hitabo man usab sa miaging semana nga diha dool pod sa eskwelahan nga dunay pagpang pangluba usab. Kung iya, maulag ini, ang natabo ni ini, kaning sa unom, isa lang yun ni ini ka mga, usa lang ini ka estudyante, ang naka, unang naka-experience, o niya, nagsunod-sunod na. So, mauni karon ang gihataga nila o pagtagad, o niya, giatiman, usab ni kagahapon, no, ang mga pipila ka mga, kining niya, nangakuyapan ng mga estudyante, o niya, naulian naman po. So nakinautrod ag eskwelahan nga di na mausban kay mo na ni kaduhang hugna na ni, pero mas daghan to ni adtong Friday kay mga more or less 22 sila, pero karo kagahapon unom. So mo na ato ang ikatunol ron nga report no diri sa First District of Negros Oriental. Back to you, Kilavidon.
16: Dagang salamat K5 Elmer Sagang. Diri man ta mga K5 atong atoa ang balita ni K5 James sa Bando Kilyo gikan sa Dumaguete. K5 James.
17: Yes, samtang sa dali sa ito ang ginakbay sa Dumaguete or tercero, segundo distrito mga kaki five. Grabe naman yung pulis sa Nuse, oy. Pirmi naman laman ni silang nagdawat og awards. Under the leadership of police captain Humawan mga kaki five. Humawan, oh yeah. Nga Humawad, no? Sa nakadawat or gipasidunggan ang San Jose Municipal Police Station isip number one kung top one nga performing class C municipal police station sa Negros Oriental sa Police Provincial Office ko Norpo atol sa usa ka binulan nga region-wide simultaneous anti-criminality law enforcement operation kaniadtong Hunyo ning agikan sa Mayo 9 hangtod Hunyo 9 ning tuiga. Kini nga hiniusa nga paningkamot ang San Jose Municipal Police Station sa pagpangulo sa ilahang nga PNP OIC kaya sa maong nga lungsod nagsaad sa dugang pang mga paningkamot sa PNP San Jose aron sa pagpadayon sa pagpatuman sa kahapsay kalinaw sa mong lungsod at the same time sa pagdakop sa mga katawhan sa mga individual nga naglambigit sa pagbuhat sa mga ilegal nga kalihukan dili lang kay sa tibok San Jose kundi bisan asa nga lugar nga muabot sa mong lungsod or muagi or magtago-tago sa mong lungsod. Gisaad usab sila nga commander-in-chief sa mong PNP station nga sila magpadayon nga makigat tambayayong sa lokal nga komunidad sa maong lungsod. So sa pagkakaroon ng mga kaki five, more na ato ang kwan na ipabot o atangi ang dugang nga mga detalye sa mga balita o uban pang mga balita sa ato nga DTX 500 Morning Newscast. Back to you, K5, Dundi.
16: Dagang salamat, K5 James, sa imong mga balita. At ito, balikan gamay K5 dyan sa itong balita ni K5 Elmer. K5 Elmer, di ba, nakahisigot ka nga, nadala to sila sa simbahan. Unsay finding sa ito sa pari, kaya itong idala dito sa doon sa simbahan. Naay pari na ito bang dito?
15: Oo, oh, naay. Spiritual ang punta niyo. Kinibitaw ko ang K5 doon din, no? Ang giingon gahapon sa pari, nag-advise lang din sila nga, kuan, tuo lang yun. Hugot ang pagtuo. Og pag-ampo sa labaw nga magkagagaho. Maurang magigisulti sa pare kagahapon, pero gimisahan, gini sila kagahapon. O, sa lugar, no, mga tao. Tawa lagi mo dayo, no, eh. Ito, no, mauna kagahapon, kagifay donde, ang gihimo nga lakang sa maong pare, diha sa nasampit nga simbahan kay kagahapon lagi, o lagi ni, mauna giingon ba, kay duha manggudi nga to ang gi nilantaw gay ug aritag scientific mao nilang giingon lagi nga katong una nilang giingon nga hyperventilation. Hyperventilation kay kana laging dugay lagi daw matulog kay sigig cellphone, pero ug ari pud tas kinaraan ang pud god mao man gud na basta kabalo na mo tay nasa una hona sura ning radyo eh.
16: Pero dili man po na makadali-dalig declare ang pare in ana K5 Elmer nga muna ang nahitabo kay ilam po ng studyhan.
15: Correct. Wala galay sa giingon ka. Mura gilang yung giingon gahapon nga. Hugot lang gid ang pagampo o kining pagtuo sa labaw nga gagahong. Mura sila yung isulte. Mura na.
16: Oh, wala mo yung makaraos sa pag sa pagampo ba. Pero sige na lang. Salamat, pader. Sa yung tsada nga.
15: Kita mo, give vibe doon na.
16: Bitaw, kay Elmer, na naman ito sa eskwilahan nga topic. Kini bitang gisugyot karon katong dito na sa Dumanhog nga mayor ba nga kining gidid anag pagdala ang mga estudyante niya mga cellphone. Sa panahon ra ba karon nga importante kay ang social media nga ato ang mga cellphone para makontak na to atong ginikanan ko kung sa rin nahitabo na to sa eskwilahan. Pero dito nagpasahi ni nga Dumanhog nga inguna na nga i-band na ang cellphone, dili na padad ang mga estudyante. Pero for me lang, no, dili ko musugot ina na K5, Elmer K5, James, kay what if na ay emergency, no? Kinahanglan nga makontak imuhang mong anak dito nga nag-eskwila. Unsaon na malamang, kinahanglan pa ba din mong atuon dito sa eskwilahan?
15: Bitaw, kanangingon anak ko ka K5 don di good. Wala man ko, gitarong ba itong explain ka K5 don di good? Kaya ang gingon man ko dito good ang cellphone, pasulod ra. Moramang gihapon, kay igawas mo cellphone man gihapon. Oh. Kay anara mora gyapon na mag cellphone ana sa dili magdalag cellphone ana sa mga susulod sa eskwelahan ni gawas mag cellphone ra gyapon wa ra gyapon unay pinaka kwan diha
16: gani kay usa sa mga rason ato nga dili na pa gamiton og cellphone sulod sa eskwelahan karang para na i-time sila nga mag-istoryahanay sa ilang mga classmate aron na idindot ng relasyon sa matag usa para dili na ko na masigtulpok og cellphone. Pero unsa ka naman lamang yun na makabataan ka rin nga bisa grade 1, gani grade 2, pero tira makaig cellphone, malupigan pa maganita.
15: Ako di ko, I don't know, daghan mo noong mo favor, pero marana ako, di ko, ako estudyante, dili ko eh.
16: Gana ako, di ko eh.
15: Dili ko kachat sa kuhang kuhan.
17: Kamu ba? Kamong duha, ayaw inyong i-encourage ang mga student nga musupak sa kung unsay balaod sa kuan?
15: Wala nga nag-encourage kay 5G.
17: Dili, kada bang mingon mo, kami, dili, you know, for me ha, para nako okay lang yun na. Why?
15: Why?
17: If we're talking about emergency, kunay mga emergency nga sa eskwelahan nga mukunta kasi imong balay, you can approach the teacher. Ma'am, sir, nay, pwede kuan kay kinahanan makabalos mama, sakit akong diyan, ma'am, pwede ikunta ko na, nga lang ka sa yun. Para nako, approve o agree good ko anak nga naman. Nga namang magdala ka, ang imong tumong og tuyo nga nung nakas-eskwilahan is to study. Cellphone pa man ka? Sa una malagi, watay cellphone, nakatuon malagi ta, na solusyonan malagi ang mga problema kung adunay mga emerhensiya kung naa mang galing. Nya karon na hinuon, dili pwede. E nga na ba? Para nako, okay na yun ko, ana, para makat-on ang mga bata karon, whether you like it or not, nowadays, kanang mga estudyante, murag gamay na lang kayong porsyento nga nag-eskwela kay tungod magtuon. Kadaghana na, mo eskwela na ibalon, ikapalod, kay aron makadulag ML.
15: Isa po sa advantage ka K5 James, no, kay ang mga estudyante, makalikay na nang gitawag nga EI gali, bisag ganing mga question nga mga own opinion gina AI
17: para ang estudyante maningkamot sila sa ilahang kaugalingon.
15: Lami kay answer ro.
17: Dili kay magsige na lag cellphone nya unsa magyo kay Elmer mo pabor ka dili.
15: Para magud na portion gud nga kung giingon ba nga gitarong batog explain unta kay or man gihapon igawas mag cellphone ra man gihapon. Ang giingon sa sulod ra man.
17: Well, actually kanang tunghaan maybe you can control them inside the classroom or inside the campus kana pwede. Pero paggawas wala na kay control sa mga estudyante. Part na nas ginikanan unsaon niya pagdisiplina ang iyang anak paggawas sa eskwelahan.
15: Lahi namang ginikanan ng K5 James.
17: Unsa?
15: Ang mga ginikanan lahi naman.
17: Na naman.
15: Eh kung maunsa na ilang anak di ang siya yung gamit ng cellphone dia o kana oh. Pasagda na mahinoon.
17: At least problema na nila. Total, dilipit na ito na anak. ang akong dati pasabot, if kanang pagkuhan sa Dumanhog, para nako ang lakang sa Dumanhog is the best kuhan kayo, move. Para pagtabang sa mga estudyante. Based on my observation, ha? Inyo hapon na, kung dilip mo uyon, ana. Pero para nako, the reason why ganun mo ato kag-eskulahan is just to ganahan ka nga mag-cut on, ganahan ka nga mo grow ang imuhang ugun sa imong nahibal-an, munang mo eskwela gyud ka. Wala man kadiato dito para ra mag cellphone, magpaibukas imong iPhone. Magpaibukas imong iPhone nga inutang si imong ginikanan. Kung katingali ka ni ato ana dito. Munang para nako kwadra gyud ko, agree gyud ko ana. Para maunta sa Negros Oriental mahitabo sa dito. Mura na. Instead nga nindot kanang communication actually. Kwan gyud na kanang epektibo kay na nga ang mga bata maka-create og relationship sa ilang mga classmates. Pero bantayan gihapon kay either we like it or not ang bullying na among yun na. Gani ang North Sud Dumaguete ha, main campus according sa president sa bagong president sa Norso, ana siya nga grabe og lahi ang bullying sa college level. Oh, mas delikado ang bullying sa college level kay ang mga college student
15: naman.
17: Ha?
15: Mature naman sila na dahil sakit tabi kay na mudulot gyud.
17: Gawas niya na ang college student according to him nga dili na sila classes tawo nga tig-express gyud sa ilang kasakit nga gibati mo nang alampingan gyud kay balantayan gyud kayo mo nang karon ang North Sud Dumaguete nagkuan sila nagpatuman gyud sila hugot nga security alang sa mga estudyante, pag-monitor sa mga estudyante, ilabi na kunay makitaan nga mga bully, gina-aksyonan yun ay nila para ma-avoid sila sa mga dili maayong panghitabo.
15: Pero sa college, no, talagsa na kayo na yung magsumbag, guys.
17: Kay mag-abot, raman sa gawas.
15: Unlike sa kung ano, elementary, high school, o grabe.
17: Sa ang college, mag-god, K5 Elmer, kung mag-away ka sa sulod, seryoso man yun. If naay silot ang skwilahan nga gusto ipatuman, seryoso man yun na nga ipatuman. I like sa mga high school, college, ay ato, nanang mama's principal's office, hangyoon, okay naman. Pero ato ka sa college, pag may yun, i-spill ka, spill, yun ka, yun. Ang tangon yun ka niya. Muna'y kalahian, which is inchaktusan. Karon mahadlok yun ang mga estudyante, ha? Kinatal ka. Na imuhang mama, imong pamilya, imong ginikanan, mag-uuma. Balig gadugsak og paningkamot dito sa bukid eh, ikaw ga-eskwela, gipa-eskwela, gasige ra kag pabuyag. Nga na ba? Unang unfair kayo. Luoy kayong mga ginikanan nga naningkamot.
16: Dili mo sulod sa klase, sige ra tambay dito sa tapukan.
17: Napaday ka doon? Amin akong nilakaw ka doon?
16: Audio, sir. Sir Ton. Wala to audio, sir.
17: Okay naman. Okay naman ka na mo.
16: Wala siya. Okay, okay.
17: Wala pa lang audio nga nilungog naman ka na mo.
16: Kamu, dili mo madungog na mo.
17: Ah, mo ba?
15: Oh, sure, oy.
16: Talandogon.
17: Libat sa utok sa angkor.
15: Ayan. Mabatan sa angkor. Ang gamang ani ay.
16: Usahay, usahay.
17: Bitaw, ugwaon ganyan, right? Pero listen naman yun na makuha kay kwan out of ibutang nato out of 10 9 mangyon ang naanay mga gadgets out of 10. So listen na gyud kay na makuha pero nindot kay tong kinabuhi nga malipay naka ting damang ting to ano sana talabanog ano ba patas anay dayon yahay ning pahambugay nga ah, ako ring ang kamaani niya ini kabut saas muling barok ra ni ay nga na ba pero dili na may experience sa mga bata ron.
15: Na mag-lunch break bitaw, anas playground. Ay klase gala una, wa na, nagtulo ng singot. Pero karon,
17: karon, dili nakakakita og bata nga gaburot ng bulsa kay napuno og sticker, napuno og marbles. Sino ba? Ang kamot niya napuno og lastiko. Bali, pinaisunod bulsa ng lastiko. Pag sure, doon ba?
16: Sa mga itong pinongpong na, nga
15: ba yung yun?
16: Tugwayo.
15: Bulsa.
17: Ay, naku. Gasakit na yung mata. Ay, naano na ba yun? Ha? Unsan, Samer?
15: Delikado na.
17: Lagi, marag, kinanlan ako mulantaw o kanang guwapa.
15: Ayan!
17: Muna, feel ako muna makapaayo ani akong mata.
15: Tambal eh.
17: Sabi ay kisa ganito, Mer.
15: Secret.
17: Yan na.
15: Ayay, uara.
17: Pero ang kakifad doon, di akong lantaw. Ay, naigrado na imong mata. Ay, mong mata. Imong eyeglass doon?
16: Naa, doble vista ang usa.
17: Ako na, ay katawa, Mer. Mas Ilmer, oh. Ano yung ganyan ka? Ano yung ganyan ka? Seryoso ba ako, Mer?
15: Piligrado.
17: Piligrado. Balik ni Ilmer. Bully yung kanis Ilmer. Kala mo dapat i-report, oh? Bully kayo? Yung mga kitang ano, inaigrado, seryoso mo na nga pangutan na. Kaya naman inaigrado-grado ang mata.
15: Di ba sa imuha, Manggod?
17: Adile, ang kay doon di ako yung pangutan na.
16: Oh, ano man, basta na yung pangatahan na si James.
17: Nangisog na doon eh.
15: Sa iyo eh.
17: Ha?
15: Sa iyo mo ha.
17: Yung sabi yung pangatahan sa ko ha?
15: Walay grado.
17: Walay grado rin ako ha, kay hayag pa man eh. Hayag pas untong totok. Bisag ko ha, gani. Akong panglantaw kay mulusot. Kapati ka na? Sulay ka na?
15: Lain na yung mulusot eh.
17: Kasi lain, parehan ang buongon. Makita na ko na, bisag na naipanit, makabalo na ko nga sa sulod na pula. Ano ba? Muna ako mo palusot, lahat mo na yung palusot mo. Pero kung unsa na nga palusot nga nasa imong unahuna, muna yung pinakanindot nga lusot nga ng tawa.
15: Ayay! Huwag mo na kayo iskod lang. Ang klarong kusada, oh.
17: Wala pa ni buto ang kanaon diya, Mer?
15: Grabe naman. Ang bako ko din tao.
17: Pero nakabuto na na, Mer? Nakatry na nagbuto?
15: Kapila naman yung nakabuto.
17: I mean, ganang buto nga buto yun ba? Wala ka. Kwan ra, mga hinahinay ra nga buto.
15: Oo.
17: Ano sa pinaka-worst nga buto diya?
15: I guess akong na-observeran, pero mas mas ko may napoy kusog ani pero ato ako mo-observe atong December ba
17: ah last 2024
15: kusog to
17: mo ba
15: pero may napoy gitoy lain kusog eh wala pa tingali ko na tao eh
17: tao ni ka mer sorry mer sorry oh mo ba gafagging mo diyan mer
15: gafag mega zero bcc sa ni eh.
17: Oi, andam na mo sa hands na NIR Investigative Report.
15: Ikaw.
17: Ako, kwan. No choice, man. Tay choice. Trabaho na mata. Atong choice, ani mo resign. Tay. Unsa imong topic doon?
16: Secret.
17: Oh, nandaw ko ni Sdonde. Kwan ko ni si... Ango-ango ko ni Sdonde. Ima, Mer, ako, makabala ka ganun ang utana ko. Kaya base mag... In-exam na itong headlines pa. Pariho tantuloy ako.
15: Teka, anong tayo mag-flow, bro? Hindi na kung... Kung di details.
17: Ah.
15: Kuan. Krimen, pilit itinatago ng mga suspect.
17: Oh, di ba tapang? Ah, imuha doon. Ayaw lang insulte yung kunsa ka, mga clue na ba? Krimen pilit initatago ng suspect, ha? Di ba tamang?
15: Bugat kisa?
17: Bugat kayo. What
15: the hell? Suko.
17: Suko, dahi suko.
16: Ay, sige na yun. Wala natin yung oras.
17: Salamat. Ah, napaganit kay 3 minutos. Insulte ko na imuha. I-share ko na imuha. Unfair mga kayo.
16: Sige na, karon ang deadline mo. Pasa ko pag humagur aning program.
17: Oh, di mo tama. Ang amo ang ako ang kwan, ako ang headlines kay. Kwan. Isang tao na nagpanggap na tao. Asa ka na? Kuya Juan, usa ka tao mo.
15: Ito na ba?
17: Kuya Juan, Silmer, magatuo na may kakimuhar ay bugat. May buddag dai ni Anthony Vergara Rulian ng may buddag ni buda sir. Sige, wala sa oras, oy.
16: Sige na, Sir James, panamili ta diya. Go ahead.
17: Wala, maganda luyar, magkalits doon, eh. Pero may mga ka-Key5, maganda salamat sa iyo pa rin nga pagsunod sa programang Balitang Key5 sa mga ka-especially sa ato ang kamustahan tandem portion. Kaba na nga ito mga ka-Key5 gikan sa North and South Mount area ng lalawigan sa Negros Oriental. From the city of Jito People, Dumaguete the City, may ato may buntag kan natong tanay. Atong oras, alas 5.53 na mga ka-Key5, musunod na ang DTX sa 500 Morning News Cards. Oh, para nako mas okay lang na ay cellphone ang mga bata para if in case gyoda na atay makuntak nga, do you think mga sir, teacher, maka-entertain if daghan mo kontak sa parents, sa teachers? Kana nga case, depende rin na sa mga tao, nga tao, namo, o mga anak. Unsao nila, idil ang ilang kinabuhin. Matarong dapat, kabalo sila unsay maayo, unsay dili, kay bawalan pa man Japon na use dili man noon mi makakontak papauli sa mga anak. Anyway, that's your opinion. At sige lang mga kakifab, kaya manong tayo oras, nindot na, sir, ha? Or ma'am, hoping nga ma-comment na nimo balik ugma para mas mahisgutan nato nga doon na tayo taas ng oras na. Wala ko igong oras mga kakifab, DTX Pamerid, the newscast musunod na. Para sa kampiyon, kabalita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, K5 News, afam.
5: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: K3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
23: Ang Visio
22: ng may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako liso lang nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
23: Ang Visio
22: ng may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500,
26: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
25: o bad cholesterol
26: nga mao ang hinundan o responsable
25: sa pagbara sa atong mga ugat.
26: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
25: Batasano nato
26: ang pagginom o DTX 500.
25: Highly recommended
26: sa mga eksperto.
25: DTX 500.
26: Mabalit sa mga butika.
25: No one ang makaugana sa kama.
26: Masinug.
25: May diabetes ka.
26: Mag DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Adlay powerful extracts.
25: Nga phytochemicals.
26: O antioxidants.
25: Nga gigan sampalaya.
26: O desugared sugar cane.
25: Mga organic compound.
26: Effective.
25: Batok sa sakit ng diabetes.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
29: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
29: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
30: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
31: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
32: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. 4 Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw.
33: Mapalit sa inyo mga suki butika.
34: Extend Food Superman for Men.
35: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
34: Extend Food Superman for Men.
29: D3 Bio.
36: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na ginako ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
29: D3 Bio!
22: Ang D3 ng may Visio!
23: Ang Visio
22: ng may D3!
23: Kapalit sa mga butika!
29: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging pistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix!
23: Mabaka sa mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
37: Ako si Mary Ann.
0: Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: bilis sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, nadedegnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM at 97.7 Dumaguete, alas 6 in punto ng mga K5.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Headlines. Maing adlaw mga ka-K5, yan ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ga Martes. Sa mga balita lokal, 66 anyos nga lalaki gianod sa kusog nga baha sa Shaton, nagpabiling nga missing.
5: Minimum nga pletihan sa Dumaguete, nagpabilin nga 15 peso.
3: Dolan, 2,000 ka mga lumulupyo sa barangay Taklobo, Dumaguete, na karawat og bugan sa gikan sa local government support fund.
5: Negros Rental Police nakakuha og 23 milyones nga syabu sa unang tungang bahin sa 2025.
3: Tagdag sa ato mga nagunang abalita nga regional, 15 anyos nga suspect sa pagpamusil sa Tacloban, adunay discernment o kahibalo sa iyang action na sumalapas sa assessment.
5: Escalante National High School ni balhin nga to sa remote

0: Jasmine sa mga produktong petrolyo, mga tagamtaman, karong adlaw Martes.
1: Habdag sa ato kabalitang showbiz sa bayaw ni Eko, adunay panawagan.
0: Sa balitang sports, Philippine fighters na kuha og tulo ka Bulawan mitapos sa ikalima sa 11 Asia Oceania Sambo Meet.
1: Mga kaki-5, mga sugintig, pamanaw, magkatong mga balita, nga ngayon yung masaya ng kumplitong nga detalye. Sa kalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News of Fam, 97.7, Dumaguete, our CEO, President Busdok Ramil Onya.
0: Area Manager Mayor Fabu Banya, Naligan.
1: At ang Station Manager, kaki-5, Sir Bernie Cabusang.
0: Governato Pika Slawaka, ang Technician, kaki-5, Abu Dwayne, Alpus.
1: Para sa lasay stress ng mga kaki-5, ubanimin sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami lang ka po ng inyong mga tigbalita na maghatod ka ninyo sa balita karuntak na kinin yung ubos ng alagad sa kahanginan, kaki-5 James Dittre Bayo, Bando Kilo.
0: Oga K5, Shara Marie Humilio.
2: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maing adlaw ka lang tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7. K5 News of Fam, Dumaguete. Makita usap kita mga kaki-5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News of Fam Digital Dash, Dumaguete.
2: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 9:04 na mga kaki-5, na yan ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Usa ka sa isinta, isay sa anyos nga lalaki ang kasamtangang missing nga human gianod ang iyang payaga sa kusog nga baha sa Purok 1, Barangay Malo, Shato Negros Oriental, kagahapon Lunes, Hunyo 29. Ila ang nawala nga si Enrique Alabata, residente sa nahisgutan nga napita. Tumala sa tao sa Coast Guard, anaasunod sa iyang payag ang biktima sa liha ang kinigianod sa kusog nga pagbahaga. Kasamtangan ang nakigalayon ang mga personay sa Coast Guard sa substation Shaton sa LDRRMO alang sa posibleng hiniusang operasyon. Samtang nagpanayon ang kasamtangang search og monitoring operation aron makitaan ang nahisgutang biktima.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Dugang balitang lokal na namang mga petihan sa Dumaguete nagpabilin nga 15 pesos. Sa detalye, hatid ka natin naka K5 Sarah Rape, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Giklaro sa buwatan sa Traffic Management Office sa Lisa Torsidad sa Dumaguete nga nagpabilin nga 15 pesos ang petihan.
4: Aga buhatan sa Traffic Management Office din sa itong syudad sa Pagkinti ni Claro nga ang minimum kapritihan sa mga pinikap din sa itong syudad nagbabili niya ang hapon ni ato sa 15 pesos so kapatid ni itong panahon sa COVID-19. Batter pa ni Traffic Officer Daniel Atelio nga sa pagkaroon na maog hapon na kini aplastada ang ganto sa mga pinikap din sa itong syudad din na doon ay additional 2 pesos sa matag kilometro. Dugan ni Atelio nga katong nga doon ay mga reklamo pwede itaw ngadto sa buhatan sa Traffic Management Office.
5: Ano mausap? Panahon pa na sa COVID. Until now, 15 lagya po na ito for first kilometer. Like succeeding 1 kilometer, hudugang na tagdo. So, gipatuman na na. Huwag na may musukway na. Report na yun sa atong buhatan sa traffic para matagahan na ito na sila o mga tagdo.
4: Alex sa K5 at News FM. Kay K5 is a real DTX F5 Grabe. Para sa kapit kapalita, servisyo publiko, kalikawan sa Negros, K5, News FM.
2: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast, Balitang Lokal.
1: Alas 6-6 na mga kaki-5, samtang salay nga bahin sa ato nga dugang balita lokal, dun ang 2,000 ka mga lumulupyo sa Barangay Taklobo Dumaguete na karawata o bugas gikan sa local government support fund. Sa detalye hatod din nato ni kaki-5 Roy August Bustillo, IK5.
2: K5 News FM Live Report.
6: Ilang 2,000 ka mga residente, Barangay Taklobo ng syudad sa Dumaguete, ang nakadawat o bugas pinagi sa programa nga Local Government Support Funds or LGSF nga gipunduhan kini sa nusod ng gobyerno. Ang pagapodapod sa mga bugas na katabang kini, pagpagaan sa pinansyal, mapalas anon sa mga residente sa Barangay Taklobo nining syudad. Si Barangay Taklobo Chairperson Roger Bohol mingon, ang pag-implementar sa mga subsidy sa miaging mga bulan, tukma sa panahon na nakatabang sa iyang mga konstituente na makasagubang sa nagkataas ng presyo sa bugas o uban pang mga batakang palaliton. Ug tungod nini, ubay-ubay ang natagaan sa maong bugas ug dakong kalipay sa mga konstituente nini. Dako tong tabang sa ilang pag-adlaw-adlaw nga budget ang makahatag man o kahayahay labi na sa bugas nga mahal. Ang mga pumuloy sa barangay Taklobo nakadawat kinig 12 imedya kilos nga bugas nga gipanagtag sa

0: City Social Welfare and Development Office. Matod pa sa Kapitan, dunay dugang ng mga 2,000 kapin nga mabinipisaryo ang makadawat usog sa maong programa sa sunod bulan. Alang sa Municipal News, kinasika K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, kalingaw sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Katapusan sa balitang lokal, ang Negros Oriental Police Provincial Office kong Norpo nakasakmit og dulaan sa 23 milyones na karidad sa Gituwang Cebu at sa ilang himong anti-illegal drug operations gikan Enero hatod Hunyo 2026. Matod pa ni Captain Stephen Jeanard Polinar, spokesperson sa Norpo, nga mukabot sa 301 ka mga tao ang nasikop sa 290 ka mga operasyon nga gipaygayon sa Tibok Probinsya. Dugang pa sa opisyal, ang kinadakang operasyon ay tabo sa lungsod sa Sambuanguita dito sa high-value target ang nasikop o nasakmitan o usa ka kilo nga shabu. Kini nga mga operasyon nagpakita sa padayong paningkamo sa kapulisan sa Negros Oriental aron maputol ang supply sa ilegal nga droga sa ilang jurisdiction.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning
3: Newscast. Bahag Regional.
4: At ang oras mga ka-K5, alasay sa 9 na ang kining oras ngatod ganato sa ato ang D3 Bayo. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO mga ka-K5. Baka ito nga D3 Bayo, epektibo kini nga panangga sa mga kaigsunan nato nga dunay yabalatian sama sa ubos sipon trang kaso sakit sa kalawasan. Tungod kay ang D3 Bayo, usak antibacterial mga ka-K5 nga mutabang kanimo sa pagpakang pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong lawas nga nagresulta or hinungdan nga nakaangkon ka og ubos sipon nga balatian. Ay napaglangan na pag D3 Bayo ng mga ka-K5, ang D3 Bayo nga may virgin coconut oil. Mapalit ka na sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
4: O na yung detalye sa balitang regional na hibalaan sa mga social worker nga dunay hingpit nga pagsabot sa iya mga aksyon ang 15 anyos nga suspect nga sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City nga nakapatay og tulo ka mga estudyante. Matud pa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ipahayag usab ni Gatchalian nga isumite sa korte ang maong assessment sa maong mo desisyon na kung dawaton ba kiniisip ebidensya sa kaso. Ang DSWD nagpabot usab sa resulta sa psychological assessment sa 15 anyos o 14 anyos ng mga suspect aron makahimo og angay ng mga intervention program. Sa samang higayon, si Gatchalian miingon na andam usab ang DSWD nga muapil sa diskusyon sa sugyot nga ipaubos ang edad sa criminal liabilitya.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning
3: Newscast. Balitang Regional.
2: Dugang balitang regional, nibalhin na nga sa remote learning ang Escalante National High School human sa Gitaho nga hulga sa pagpamusil sa eskwalahan nga mikatap sa Facebook kagahapong adlawa. Sumala sa post sa mga magtutudlog imandua sa paghatag learning activity shirts o guban pang mga materyales sa pagkat-on piraagi sa mga online communication platform. Humanggi pa amit sa usaka Facebook account ang giingong panagsulti sa iyang pag-umangkon sa Messenger uban sa usaka user nga gingang lang Jacob kisa nagpasabot nga magdala sila og arma sa eskwelahan. Dali nga narespondi ang mga pulis sa campus o gipanawag ang mga estudyante o mga ginikanan nga nalamigit isip kabahin sa pagpadaan ng investigasyon. Wala pa matino sa mga otoridad ang pagkatinood sa mga screenshot o kung aduna ba'y katuhan ang hulga batok sa eskwelahan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
4: Sa katapusan sa atong balitang regional, nakabenepisyo ang daghang mga komunidad sa Kabisayan sa medikal nga transportasyon o man gitunod sa Philippines Charity sa Siptics Office kon PCSO. Ang 18 ka mga patient transport vehicles kon PTV ang nato sa napulo ka mga probinsya. Opo sa Medical Transport Vehicle Donation Program sa PSSO, ang PTV siya di-turn over sa mga probinsya sa Sabhol, Cebu, Bilirana, Leyte og ingon man ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar og Negros Oriental ingon man ang lalawigan sa Siquijor. Ituyo kini aron matabangan ang mga lokal nga unit sa gobyerno nga luwas og epesyente ang pagdala sa mga pasyente ngadto sa mga pasilidad kun asa kini dalon labi na sa mga hilit og walay serbisyo nga mga komunidad.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Balitang National Mag, K5, ang atod ka na to sa DTX 500. Kanimutaba nga makapaubos si mga blood sugar. Aron nga makalagay ka sa gitawag nga diabetes. Kung gusto ka nga maprotektahan ang imo mga mata, huwag din yung maghalap ang imo mga pananaw, magtumar lamang everyday o ga DTX 500.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
2: Usa ka inahan ug ang iyang tulog ka mga anak ang nakitaan nga wala nay kinabuhi sulod silang panimalay sa barangay Litapan Josefina Zamboanga Dulsura kagahapon sa Buntaga. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Josefina Municipal Police Station at 53rd Infantry Battalion ug mga opisyal sa barangay ang mga biktima giila nga sila si Arlene Fernando Malte ug ang iyang mga anak kasla si Nazel, NN ug Arnel. Sumala pa sa mga awtoridad nakaangkol ug masamad ang mga biktima nga gituuhang hinungdan sa ilang kamatayon. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang lalong imbestigasyon sa kapulisan. Aromatino ang motibo ug mailan ang responsable sa maong krimen.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang National.
1: Balitang National.
4: Atong oras mga kaki-5 alasay sa 14 na samtang nasalay gabay sa atong dugang Balitang National. Gibasura sa Quezon City Regional Trial Court ang 1 bilyon ka pesos nga kaso nga gisang at batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez kanhi ako Bicol Partyless Representative Saldico, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Fargas ug uban pa nga mga respondent tungod sa ilahang giingong kalambigitan sa mga anomalusong flood control project sa nasod. Sa usa ka mando nga pinitsan og April 15 ning tuiga apan gipagawa sa publiko ni atong Lunes ang korte mingon nga dili kini maka-aksyon sa reklamo human na wala makabayad sa gikinahanglan nga filing fees ang mga nagdemanda bisan pa nga gihatagan na sila og pahibalo sa iyo pa kaniatong Pebrero 20 ning tuiga. Sa diyang gipangayuhan og komento ang sa pagbasura sa korte sa kaso gibutyag sa usa ka nagreklamo na si kanhi Quezon de Councilor Antonio Enrile Inton Jr. nga iyang gipataas ang kaso ngato sa Court of Appeals kon CA pinaagi sa usa ka petisyon alang sa certiorari nga nagquestion sa desisyon sa Quezon City RTC. Yung ang panini naglaom lagi hapon ng kunsihal nga mahatagan og patas nga imbestigasyon og manubag ang bisan kinsa nga may kalambigitan sa korupsyon sa nasod.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Katapos na sa Balitang National, gikatakdang mapasaka ang Office of the Ombudsman karong si Manaha o kasong plunder. Batok ang Senador Dante Mercoleta karabot sa mga donasyon sa kampanya ato sa eleksyon sa 2025 matod pa ni Ombudsman Jesus Chris Berimolya niya tungo Lunes. Irekomanda usab sa mga imbestigador nga pasakaan si Mercoleta og indirect bribery. Nagikan ang reklamo sa naunang imbestigasyon sa Commission on Elections sa gingong kapakyasan ni Mercoleta sa pagbutyag sa mga donasyon sa kampanya sa iyang Statement of Contributions and Expenditures. Sumala pa sa imbestigasyon sa Ombudsman, 75 milyones ang mga donasyon ang gingong gipadala sa ngadto kang Mercoleta gikan kang Defensor Espiritu og Veray sulod sa upat kaadlaw ni Antong Enero 2022.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Alas 6:16 na mga kaki-5, diretso kita sa atong network news. Naghatod ka na to sa atong pinaka-epektibo nga Mighty City Alkaline Base nga Vitamin C. Alang sa atong mga kaigsunan diha nga perming luya ang lawas. O ga perming gikapoy mga kaki-5, way gana sa pagkaon, stress sa trabaho. O labi labaw sa tran, naglisod o katulog. Ay napaglangan mga kaki-5 pag Mighty C na. Tumod kaya nga to nga Mighty C mo tabang kanimo sa pagbabaskog sa imong immune system aron dili kadali nga makaangkon og sakit. Ingon man, ang paglikay kanimo mga kaki-5 sa pagkuha og bisan unsang klase nga sakit gikan sa laing mga indibidwal. Mighty C di Alkaline Base Vitamin C mapalit kana sa inyong mga suging butika og parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Ato nga nagunang detalye sa Intercon Network News sa tabukatan K5 News sa FAM Kalibok. Bicycle driver arestado matapos mabihan ng ilegal na droga sa Kalibok. Sa detalye hatod ka nato ni K5 Leonard Viray, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Arestado ang isang 48-anyos na tricycle driver sa isinagawang drug bypass operation sa May Kalatsutsi Road, Barangay Dagaw, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Bugoy, residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo, na kinukonsiderang high value individual individual o ang HBI kung saan nabilhan ito ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 2,000 pesos na baybas money. Sa isinagawang body search sa suspect na recover ng motoridade ang pito pang sachet ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng 40,800 pesos base sa standard drug price. Sa ngayon ay inantay pa ng motoridad ang resulta ng drug test sa suspect kung saan nananatili itong nakakulong sa Kalibo Municipal Police Station na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Cagayan de Oro. 17 anyos na ina patay matapos tagailang kapitbahay habang naglaba sa ilog sa Talakag, Bukidnon. Italia, hatid ka natin ka K5. Sa kay Ella Vera, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Patay sa 17 anyos na ina matapos tagailang ang kanyang kapitbahay sa sityo na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Nakilala ang biktima na si alias Dindin, residente ng Barangay Kugman, CDO, habang ang suspect naman ay nakilala si alias Roy na residente sa Talakag sa nasabing probinsya. Ayon sa Bukidnon PPO na naglalaba lamang ang biktima kasama ang kanyang asawa sa ilog. Ngunit umuwi muna ang asawa nito dahil may kukunin sa kanilang bahay. Nasa lubong pa ng asawa ang suspect habang inaayos nito ang kanyang motor sa spillway. Ngunit pagbalik ng asawa sa ilog, laking gulat na lamang niya nang makita ang bitbit na ng suspect ang kanyang asawa na wala ng buhay at plano sanang itapon sa ilog. Dahil dito, agad na binitawan ng suspect ang biktima at tumakas patungo sa hindi malamang direksyon. Idinala pa ang biktima sa ospital. Ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasalukuyan, patuloy ang manhunt operation laban sa suspect upang mapanagot ito sa batas at malaman ang motibo sa krimen. Ito si K5 Sai Elgevera para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: Alas 6:20 ng mga ka-K5, samtang sa katapusan sa itong network news, natapukat ang K5 News FM Palawan niya. Magnanakaw ng mga electrical wires sa temporary shelter area ng Puerto Princesa City, iniimbestigahan na. Sa detalye, hatod ka rato ni ka-K5, Gilbert Basho, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente ng pagnanakaw ng mga electrical wire sa comfort room ng temporary shelter area sa Blackport, Penera Road, Barangay San Pedro, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, matapos itong matuklasan nitong araw ng Linggo, Hunyo 28, taong kasalukuyan. Batay naman sa ulat ng Anti-Crime Task Force, dakong alas 9:05 ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa insidente ng paggawala ng mga wire. Ayon naman sa mga residente, maayos at gumagana pa ang ilaw at electrical socket ng mga comfort room noong nakaraang gabi. Gayunpaman, nang magtangka na magpalit ng ilaw ang isang residente kinaumagahan, napansin ito na wala ng supply ng kuryente at nang siyasatin ang loob ng comfort room, tumambad ang mga pinagbalata na electrical wire na tinanggal ng hindi pa nakilalang salarin. May ilang residente naman na naghihinala sa mga individual na dati nang nahuli at nasangkot sa kaparehong mga insidente, subalit binigyan din na wala pa itong sapat na ebidensya at nananatili lamang na hinala. Ayon naman kay Kapitan Romy Rimoho ng Barangay Pagkakaisa, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon upang matukoy ang may kagagawan ng pagnanakaw. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita International. International.
2: Balita international mga ka-K5, ang atod ka nato sa D3 Biog, ang vitamin nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
3: Balita International.
2: International. Nagkauyon ang Iran o ang Estados Unidos na hunungon ang bago nga mga pag-atake sa Gulf o giparayan ang mga pakigpulong sa Strait of Hormuza. Ano ang kakilag ikatakda nga magkita kaniya tumarte sa Qatar o sa ka-senior ng official sa US miingon na. Nagsunod ang parayan nga pakigpulong sa mga adlaw sa pagbanloay sa kalayo human ang retay ang Iranian missile na igusaw sa kakargo visa sa Strait of Hormuz kaniya tunga wabes. Ang Washington ug Tehran pareho nag-akusar sa usag-usag sa paglapas sa usa ka temporaryo nga ceasefire nga giuyonan kaniya tung Hunyo 17.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Alas 5:29 na mga kakifay, samtang sa atong balitang negosyo. Price adjustment sa mga produktong petrolyo matagamtaman karong adlaw Martes. Sa detalye hatod nga nato ni kakifay Rofa De Vero,
1: kakifay mo. K5 News FM Live Report.
8: Makidagom ang mga motorista o parehong rollback o pagsaka sa presyo sa gasolina karong semana ha, sumala sa gitugot ng range sa mga pag-adjust sa gimando sa Department of Energy kin DOE. Sa DOE, gitugutan nga mo rollback ang gasolina hangtod sa .10 pesos o musaka lamang hangtod sa 1.90 pesos. Gitugutan usab ang mukunod ang presyo sa diesel ngadto sa 1.16 ka pesos o pagsaka nga .84 ka pesos. Samtang, mahimo lang ipaubos sa mga retailers ang ilang rollback sa kerosene ngadto sa .98 ka pesos o pagsaka nga hangtod lamang sa 1.22 ka pesos. Ang aktual nga pag-adjust sa presyo magkalain-lain matag retailers sa gasolina o mo epekto karong adlawa, Martes, Hunyo 30, 2026. Wala pa kipahibalo sa bang kumpanyang ilang presyo sa lana karong adlawa, apan gipahibalo na sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation na parehong musaka ang presyo sa ilang gasolina, diesel o kerosene. Kini nga balik sa negosyo, hatod ka na to sa MyTC, ang alkaline base ng vitamin C. D3 Biotex 500 o D2X sa coffee mix, naghahapi ka na, nag-detox ka pa. Easy K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News of M.
1: DTX 500, Morning News.
3: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment mga ka-K5, ang hatod ka nato sa itong paboritong vitamin C, ang Mighty C Alkaline Base. Sa mga kababaihan diyang nga ganahan nga ma-achieve ang healthy glow nga skin at the same time makapaligon sa mga immune system aron makakaya sa mga sakit sa mas trangkaso ubo og sipon. Perfect sa bang Mighty C sa mga asyadik diha kay bisarog motumar ka sa kabuntagon. Ugula kay ka mga ka-K5, don't you worry kay dili magsakit ang imong kuto-kuto. Kung gusto ka nga mag-healthy and glowing, magtikla mga everyday og Mighty C nga mapulit sila ng Hamara Health Center.
3: Balita Entertainment.
2: Bayaw ni Echo, adunay panawagan. Detalat ka natin ni Divina Tindog, IK5 mo.
3: Balita Entertainment.
9: Yes, mga kakifives, itong balitang show pa yung isang mangko ni Jericho Rosales ng si Jeremiah Rosales, missing. Kini ang pinawagan is siya ang asawang si Jen Guo sa iyang Facebook post niya atong Hunyo 25. Natan na siya na sa lihang gipangutan ako naon sa pagkawala si Jeremiah, ingon siya nga Hunyo 25 pa lihang nilakaw si Noki, sakay siya ang motorsiklo. Dugang niya nga lima nakaadlaw nga wala siya contact sa iyang pamilya bisan usa ka parandama. Nasa Iran nga ibalik si Jeremiah sa iyahang daang bisyo. Namarkada matod pa sa pag-usab si Jeremiah, hinungdan nga permis silang maglalis o mag-away. Niyatong Hunyo 20, nakaikya si Jeremiah gikan sa mga kawani sa rehab facility na may ato aron pagkuha kaniya. Magkita mga ka-K5, mga itong balitang showbiz, ngatod ka natin sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Kinisi ka K5, divin natin doon kapatid sa kampiyon na balita, servisyo publiko kalingon sa Rego sa K5 News FM.
3: Balita Sports.
4: Atong oras mga ka-K5, alas 5:26 na. Ining oras nga to, naghapon ka na to sa DTX sa 500 Capsule. Alang sa ato mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw nga adunay gihimban o ginadalang ang mga bukol sakit sa kalawasan na hilabi na ang sistomor cancer mga ka-K5. Ang makamatay nga sakit na nga ginatawag o cancer mga suking tigpaminaw ay naninyo o gahatagin kahigayunan nga mo grabe pa ka. ng karon palang daan na pagganga na pinagi sa pagtumar sa ato ang DTX sa 500 capsule. Tungod kay ang DTX sa 500 capsule mga kaki 5 mutunaw sa mga bukol-bukol sa imong kalawasan, hilabi na ang cancer ug sis nga naa sa imong lawasan. DTX sa 500 capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika ug parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita Sports.
4: Abrit ang sports mga kaki 5, Philippine Fighters nakakuha og tulo ka bulawan. Itapos sa ikalima sa 11th sa Asian Oceania Zambumita. Sa detalye hatod ka nato ni Kaki 5 sa Iril DTX 500 Rapa Iki 5.
3: Balita Sports.
10: Si World Number 1 Aslim Agisyap miyatag sa katulog katapos sa Bulawan sa dula di ato na klubay ng Alagod Bingo alay sa Pilipinas kinsa palapusag na nag-host sa 11th Asia Oceania Sabo Championship at abangan sa mga hometown na crowd sa Ninoy Aquino Stadium sa Balati Barila ibuka ni Yap si Sasagol Paisul Nova sa kasaksan sa tungatunga na dula sa 1-0 kadesisyon ni pabilin ay ang Women's 80 kg Combat Sabo Crown. Ang pag-pin-down ni Yap sa 5-time kasaktan national champion, ibabaw sa putisa apan ang pagrepaso sa technical officials nagpalayo sa karaugan sa Pilipino. Kini ba ikatulog melt gold sa nasod? Uman sila si Jumari Torres o Princess Cortez, binawag niya itong Sabado sa Tigom, ngayong presenter sa Philippine Sports Commission, ngayong bayan sa abos sa pagdiwala sa National Sports Tourism Integrity Committee, na pa rin ipangaluan ni PSC Chairperson Patrick Gregorio. Ang balita sa sports, hatod ay kanino sa Spore Biotex o Extend Pod Supplement. Kaki 5 sa Real DTX sa 5 Drepe para sa kaming balita sa Servicio Publico Kaleon sa Negros, K5 News FM.
4: Atong oras mga kaki 5 balasay sa 29 na. Kanin may legit nga 29 ha? May butang ala tatanan, may butang Luzon, Visayas, Mindanao. Kudos sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News of Famdumagita. And of course, may butang sa itong sparring partner na si Kaki 5, Shara Marie Humilio.
2: Good morning, Kaki 5 James. Ang mayong buntag po sa mga suking Kaki 5 not all over the world. Sa mga naminakaroon sila maradyo o mga naglantaw sa Facebook Live. Happy Tuesday.
4: Atong kapagdibiyag, may adlaw, may butang kay Kaki 5 or ni Sir Godofredo Balbong, Ma'am Lordi Sapitansyo, nga naminaw karoon, may buntag.
2: Sir Ma'am Wilma Elagio, good morning. Elsa Sakula Valerente and Roger Gaudiano.
4: And may butang sab ni Sir Emmanuel Almenso og ni Elsa Sakula Valerente ingon man ni Roger Gaudiano. Imo ni gibasa na?
2: Yes. As Sir Jelabe Espadilla diha sa Tanahay City. Mm-hmm. Sir Waldi Maputi Efren Azuala, good morning. And Sir Gary Inople.
4: And of course, Piligrong Makatigbas Junior, may butang. Diya sa may mayamon sa Magita o ni Sir Robert Paul na Disinda. Ay nga buntag ka na itong tanan. O ni Kapitan Charlito, yun po may buntag. Alas 6:30 mga kaki 5 warming kong oras. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Our CEO, President Busdok Ramil Onya.
2: Area Manager Marifa Bubanyan, Naligan.
4: At ang Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Cabusaw.
2: Babanato Pika Salat, Katong Technician Kaki 5, Abo Dwayne Alcluz.
4: O sunod na mga Kaki 5, photo first portion gaban si SM Bernie Cabusaw. Pinagapan niyo mga tigbalita, kanin yung ubos ng alagan sa kahanginan, Kaki 5, James D. Tribayo, Bandukino.
2: O Kaki 5, Sharamari Humilio.
4: Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5, The News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
11: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang
13: Visio
12: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butik.
12: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butik.
12: D3
13: D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipiktibo kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.
18: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
13: Nagapatalom sang paminsaron.
18: Nagapanamig sang memorya.
13: Nagapa-increase sang serotonin.
18: Memory Advanced Serum.
13: Para sa mas manami nga school performance.
18: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinical Spore Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig gagabi, sa diin ka, pipito.
20: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for
21: Muling
13: Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend, isang kapsula ka lang.
13: D3 Bio.
23: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako lisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hilpay sa lawas. Mga napatsyagan kung anak pawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
25: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
26: Alasays, 35 na sa kabuntago. Natunggapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinakipiktibong tambal. Labi na niya itong tagas kay sugar, no? Anya, detect coffee mix. Nakakapika na, nakadetox kapaog sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakipay mga itong oras. Alas 6:35 na sa kabuntagon.
27: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
28: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
26: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa baka, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, konsen nagiban, gipasipadan.
28: Foro de los Pueblos.
26: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kay buntag? Good morning, welcome na usap. Dari gapon sa to ang panaguban-uban sa to ang tulumanon, inyong tulumanon.
28: Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos sa mga higala ning adlaw karon na mga suking tigpaminaw nga Martes. Pizza 30 na! Yeah! Pizza 30 na! June 30, 2026. Katapusang adlaw ning bulan ng mga suking tigpamilaw sa Hunyo, tuig 2026.
28: Foro de los Pueblos.
26: Kamusta mong tanan? Ako nang hinaot kami nang hinaot nga namo karos kapis kay sa inyong panglawas samtang panahin mo karang alaminaw. Dari lamang sa ito ang kapagpanaguban-uban ng mga suking tigpamilaw. Kumusta, kumusta?
28: Foro de los Pueblos.
26: Ang mga kagsunan nato nga nag-birthday karon, nag-birthday karon adlaw. Happy happy birthday kagahapon, belated happy birthday ugma July 1 na ugma. Advance happy birthday. Yeah! Anya karong adlaw po dai mga suking tigpaminaw, ang kasal ni Juan Ogani Wilfrid Cuerpo. Si Juan Noyko og si Wilfrid Noyko. Ah, Wilfrid Noyko, Wilfrid Cuerpo. Kaslo da mga suking tigpaminaw. Tinuod ito nga akong gitan-aw alas 2 di ay sa may katedral dari sa Atos Lumagete. Ah, sa katedral dari sa Lumagete. Ang reception dito sa Santo Rosario Gymnasium. So congratulations sa mga suking tigpaminaw. Ngayon sa bagong magtiayon. Anak magyo da mga suking tigpaminaw. Mamana, mabot magyong panahon nga mabulag ta. Sa ato ang mga ginikanan, kaya maghimo taga itong kagalingong nga pamilya. Pero ang nakaparat kayang uban ng mga suking tigpaminaw, ipon yapon sa mga ginikanan. Pabuhi yapon sa mga ginikanan. Matay mga suking tigpaminaw ito, no? O niyang uban po na mga igala, kasal, o niya, pagkahuma na mga igala, away-away, gamay regaling, away mga igala, bulag na yun. Murag na dali-dali on ra Manila mga kaigsoonan. Pero kamo dai Joan ha og Wilfred ha. Hugot ko ani kunang inyo. Hugot bakos na yun da. kay ang uban na mga suking tigpaminaw. Ha ni biya. Oh, wa na nagpagapos. Oh, unyang uban sulod. Ato sa check boss si Don Lips ninyo presyo sa gasolina. Kay ang presyo karon sa gasolina mga suking tigpaminaw. Gitugutan kini nga mga gas station nga pwede sila mo pasaka, pwede po sila mo paus-us. Aw, asa ba na sila mga higala mo paus-us? Pasaka yun na. Ato i-check karo na mga higala ang nagkadiya nga mga gasolinahan diri sa Atos Dumaguete City. O kung ni paus-us ba sila? Pasaka gina sila. Labi na gitugutan sila mga kaigsunan sa Department of Energy. Kon gina gila kanang saka Roger oy Gaudiano sir, good morning from Ayongon Martis Arellanos, Ayongon Japanese Mamaritis Madeline Salamorin Hamadron, good morning sir Bernie, shout out to all onliners and viewers watching from Santa Catalina. Boy na Banji, good morning Mom Joy Froy, morning, good morning sir Bernie, yes July na ugma, my birth month na. July 29, my birthday. Sus, saan eh? Oh, 59 na ko. Thank you, Lord. Puhon, oh. Hala, oy, pila man ang saka sa diesel. Ato na ipacheck, Ma'am Joy, kung pila karon ang saka sa diesel. Sige, o niya, si Niang Tikson Taob. Good morning, usap. Good morning, Manuel Alminson, Neil P. Obanyana, o Godofredo Malbog. Nag-monitor po sa ilang mga transistor radio nga nakahukap dari sa ito ang 97.7. Good morning, kaninyong tanan. Morning, morning, morning, morning. Labi na dito Peter sa may bayawan o sa Santa Catalina. Yeah! Sa pamaning uban, gikan sa may basay, padulog ng mga suking tigpaminaw sa may kanlaon. Lordy sa Pitansyo, good morning. Itik na na ito, Dundeb. Yes, noon, go ahead on!
1: C5 News FM Live Report.
0: Yes, kakibaboyin. Good morning. Ah. Ito na, ang ito, pinakakusog. Pinakakusog na programa. Ah. Ang foro. Kakibaboyin, ha?
26: Kasi, nag-ingon na mo nga pinakakusog ba? Ikaw rapon?
0: Sige. Ako mismo, ha? Ako may nasa area. Ako ay nasa area. Ako ba'y nakahibalo? O sa sitwasyon sa area.
26: Anya? Ang sabay, ikaduha.
0: Ang ikaduha? 11 in the bed.
26: Saan ka kandos yun?
0: Okay.
26: Kita tanan puro number one, ha? Randy Estrellado Cervantes, good morning from Bayawan. Ah, nanay ka sa Bayawan, Rans? Nanay siya sa Bayawan? Ah, sige.
0: Mokan na ato update ka ron sa ato na gasolina o kodo mga kakipay, ba? So ato sa ipa-update ni good news. Ano na po gamay yung bad news. Ang good news.
26: Ay sa kadyot lang, nag-text si Randy. Good morning, Sir Bern. Asa ra akong radio? Ay! Wala pa rito na tagain ako.
0: Wala, hulat na.
26: Sige. Sige, mukuhan rin ko ni Moranza. Rek na pato na, pato na bilin. Sige, ang sumay ko, there is ata sa bad news, ang sa bad news.
0: Ang bad news kay ni Saka. Ni Saka akong gasolina karoon o 1.70 centavos.
26: Uy!
0: Ngayon, ang diesel, ni Saka, o 80 centavos.
26: Bad news mo, na bad news.
0: Ano yung bad news? Ang good news?
26: Good news!
0: Ang atong petron gasol, ni Usos. Ang kuhan ka kita mo, ang 11 kilograms, ni Usos, kinig 130 pesos.
26: Oh!
0: So, kagahapon, kuhan siya, 1,395 karon, 1265 na lang. Oo, so, may
26: palakpak. Balagwa ko yung LPG. Basta palakpak lang yun ko. May palakpak.
0: 7 kilograms. Kagahapon, may 275 karon, 873. Ni Oso ko, 102 pesos.
26: Okay.
0: Ang 4.7 kilograms. Kagahapon, 419 karon, 387. Ni Oso ko, 32 pesos. Okay, so, ayaw na ito sa ato ang update sa ato ang gasolina o diesel. Doon sa Petronas, ang diesel karon 68 pesos o 80 centavos.
26: 68.
0: Diesel max. Turbo diesel, 71 pesos o 80 centavos.
26: Gasolina.
0: Ang gasolina, ang premium, 75 pesos o 20 centavos. Ang regular, 74 pesos o 20 centavos. Kaya naman, lahi pa rin sa Orient. Ang Orient na rin sa Mangnao. Orient, ang uban ni Sakaman, ang Orient, ni Rollback. Ang Orient, ang ilang gasolina, ni Usos o 40 centavos.
26: So, pila naman lang.
0: So, ang ilang presyo karon na 71 pesos o 50 centavos.
26: Sa gasolina?
0: Ang regular, ang premium, 71 pesos o 60 centavos. Tapos, ang ilang diesel, 61, walay increase, walay decrease, pero wala po available.
26: Ay! Muna'y bad news niya.
0: Bad news in order to say, ang ilang diesel, 61 pesos lang.
26: Pero why available?
0: Wagdan, walay available. Kasi naman, lahat mo gusto rin, naminaw mo rin taga Petron ato laman na ipasupport ng ilang mga staff eh. Sister Jerry! Sister Jerry!
26: Asan nga Petron?
0: Petron rin sa Lanbang at Bangba.
26: Lanbang? Sa may Hotel Esensya na napita.
0: Nakatapos ko rin.
26: Ang nakakuan lang ko na ako na, o gikan ta sa kuan, one way manggod, munang mo, tuyok-tuyok pata.
0: Walang ito. Ari ka si Cervantes.
26: Sabantin ka po, Berkado, police station, basta niya, kanang PHCCI, DCCO, diretsura ka niya.
0: Na si Ma'am Analo, si Sir Eric, Ma'am Robe, o si Sir Jumar, o si Sir Jumuel, ha? Sila namino, sabi ka rin.
26: Ang akong ganahan niya, magpatubil ko, kay ipapatay yun ang makina. Ano ko siya na? Anya, kaptong uban ba nga, hard start, kanang maglisod bitaw, ginig-start, ayaw lang mo niya patubil, kaya digin mo matubilan na ginyong patyon yung makina. Kanya, pagkahuman, inyong patyon niya, ituklod na pod na, hasol na, ayaw na lang mo niya. Kaptong pod, pero kaptong mapatay ng makina, pwede ra, kay, paan raman dayon. Kaan man po na, safety, manggod sabi na siya. Ang uban manggali, papatay, apil silpon.
0: Dili ko tayo siya magay. Masay maapil ang kuhan. Ang, para pa yan eh, kanang machine na pinay.
26: Bitaw ko ba? Cellphone bitaw? Ikaw na. Dili po na siguro ay.
0: Mo lagi.
26: Sige!
0: Ang COL! Lahat po ang COL kay Kiba Bern. Nakasama now. Ang COL, di ba ang diesel rate sa Petron, ni Rule Alisaka o Cinta Pisos. Kadalito nila ha. Ni Saka o Cinta Ecuatro Pisos. O Cinta Ecuatro Cintavos.
26: Ang?
0: Ang ilang diesel.
26: Sa si Joel.
0: Oh, pero ang ilang gasolina, umos mo sa piton kay ni Saka mo, uno, punto, 65
26: centavos. Ah, sige, ate, ang pagsaka-saka karon piso raman o 30, ginagmera, di na kayo kapagintuhan. Kalang mo saka yung tag 10 piso sa kito. Sa una, tag 20. Parting nilinyahay, mga sukin, tig paminaw. Sige na, salamat doon!
0: Sige, mga men, sadali, pero tapos ato, ingat sa nga sponsor, okay?
26: Ha, sa?
0: Si Ma'am Len o si Raul at Butungan.
26: Oh, Butungan.
0: Ma'am Len, si Raul, good morning, mga. O si Ma'am Joy Fry.
26: Ma'am Joy Fry. Ma'am Joy, Joy to the world!
0: Joy di Paling.
26: Ma'am Joy di Paling.
0: Ma'am Meredith Dungke, si Sir Sane, o si Ma'am Ria May Tolentino. Adia sa Kandaway. O si Gamay, Kalyaw. Ang Gamay is Misha. Good morning. O ga, si Sir Randy Bailado. Kalinga sa Ma'am Miriana.
26: Randy Sirliano po, si Pari Arji po, sa Guti Mitchon, o si Sir Joseph Cuybas, sa Cuybas Lichon. Ma'am Merlin, morning!
0: Ito number 5, di kulit, di ko kanila nga, sir. Sino kami na ang Martinez President, si Ma'am Vilma, Ma'am Christine, o si Ma'am Jessica. Okay. So, muna pa, wala ko yung itang ninyo mga kipas, ha? Kaya ako nang ang
26: ito
0: na po, unya na po, kuhon.
26: Bo! Ay, sa kajot sa kay, di naman ta magkadungga na iniginan eh. Ako na lang yung istorya deros kanginan. Ilinya daan mo para diritso-diritso na kay alas size 48 na. Ah, sige, don!
0: Okay, so, alam sa pero mo, deros, kininong kay kaysa, don't it? Can I extend our food supplement department para sa kampanya nito? Serbisyo publiko kailangan sa Negros. K5 News FM.
28: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM Live Report.
26: Alas 6:48 na mga sukin ting paminaw. Matumay na lang kay ni Os-Os, ni Saka ka na, ginagmera, di na kay makatandog. Dari sa atos mga balita, mga kaigsunan, gikan sa atong ka mga kaubanan! Sa nagkadaan ng mga radio station, dari sa atong lalawigan sa Negros Oriental, anonsa nato, dari si Kaki 5 Roy, dari sa Dumaguete. Oh. Chad in IR, mudawat o ka mga bagong graduar sa senior high para sa scholarship program sa kolehiyo. Kaki 5 Roy, August Mustilio, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
3: Ang buhatan sa Commission on Higher Education sa Negros Island Region nanawagan karon alang sa mga bagong graduar sa senior high school sa pag-apply sa scholarship program nga gihatag gikan sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program or BPMSP nga kini subay sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Pilipinas agenda. Ang mga bagong graduar maka-enroll sa mga programa sama sa agriculture, fisheries, healthcare and allied programs, engineering and technology, financial services, teacher education, IT o gubang mga sciences. Matod pa ni Chad NIR Regional Director Raul Alvarez nga maong scholarship applicant sa mga senior high school graduates nga nasa top 5 sa ilang klase o adunay nindot nga academic standing. Ang maong scholarship program adunay kini full tuition o guban nga school fees nga libre. Pwede sila maka-enroll sa mga state universities o colleges. Apil na ang mga local universities o colleges o mga pribado nga higher education o aduna pa kini allowance matod pa. O sa tanan mo apply sa maong programa, pwede sila maka-apply online o mabisita sa Chad NIR opsina din sa Dumaguete. Para sa mga senior high school nga ma-apply diha, kanunay mag-Mighty C nga may alkaline nga vitamin C para piskay kanunay ang lawas ug abti kanunay ang hunauna. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
28: Foro de los Pueblos.
26: Alas 6:50 na samtang sa pikas kamay nuwantin sa kasong Acts of Lasciviousness. Nga taga-barangay Kawitan, Santa Catalina na nakpan sa kapulisan. Kaki-5, Dundig Lodomi, K-5 mo!
2: K-5 News FM Live Report.
0: Ginakop sa mga otoridad ang usang 45-anyos nga lalaki nga doon ay standing warrant of arrest tungkol sa kasong acts of lasciviousness dito sa barangay poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental na itong Sabado sa Kaadlawon, Hunyo 27. Giila sa Santa Catalina Municipal Police Station ang dinakpan niya si alias Archie o residente sa Purok 1, Barangay Kawitan, Santa Catalina, Negros Oriental. Malampusong gipahigayon sa intelligence operative sa Santa Catalina alas 12:46 sa Kaadlawon. ang maong dakang gipangalohan kini mismo ni Police Captain Angel Victor Blate ang OIC sa mga istasyon. Gidala sa mga operatiba ang dinakpan human ikanaog ang warrant of arrest alang sa krimen sa acts of lasciviousness. Ang maong kumanduan GH Law ni Atong Hunyo 29 ni Honorable Marie Corazon Rosa Perez ang presiding judge sa Municipal Trial Court. Girekomenda sa korte ang piyansa na nagkantihan ng 36,000 kapesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaroon ang dinakpan, anaana sa kusodiya sa Santa Catarina Municipal Police Station alang sa hustong tukmang disposisyon. Balita gikan din sa K5 News at Bayo 1 106.5. Igratod ka na to sa Mighty C, the alkaline base with vitamin C, ang epektibo nga vitamina alang sa pagpabaskog sa itong immune system. Ini si K5, Don Diglo, dobi para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
26: Alas 5:52, samtang sa Picas Kabahin, diri sa siyudad sa Dumaguete, padayon nga nangitag ka lugar na ma-develop aron butangan og parking area ang mga sakyanan. Ha? Nita taga lugar para naikabutangan og parking area ang mga sakyanan na maghimo. Underground or dili ba ka sa ibabaw? Kakipay ba sa Real Repe? Kipay mo!
4: K5 News FM Live Report.
5: Pintaboni, itawag og Tosino Country. Sa pagkaroon, ikuha kini sa kasantan sa Sengkari Mayor Chiquitin Sarmaria, haroon himuon nga parking area.
6: Kini ang tumaw ni ang Tosino Country. Diyas may barangay loob ng atong nagbayan sa rugin ng panahon. Apat sa pagkaroon ay gibalhin ang Tosino Country o karoon ipahimutang na nini ang usas mga parking area kakaparkingan o mga sakinan. Lakit pa sa motosiklo. Matter pa ni Daniel Atilio, City Traffic Management Officer din sa atong siyudad sa Rupagete.
7: Mga stall din eh, dahil kanipot. Yagaw kayo, bisag kinsara, dagang pong mga butang na mga lain-lain na mga kuhan, mga ugaw nga mga stall nga niya dire. Karon, gikuhan ni Mayo, gipausog yun. Kauban sa atong kapitan o ang atong buhatan sa traffic.
6: Sa pagkakaroon ang siyudad sa Dumaguete, under sa kasatuan sa siyudad ni Berchiti Sermaria, apat na naghapag ganin ng itang luna nga himo ang kaparkingan sa mga sakiran sa dakbayan. Alex sa K5 News FM, K5 sa Iril, DTX sa 5 Bebe, para sa kapikabalita sa Servisyo Publiko, Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
26: Salamat, Tasay! Mabita ni problema karon na mga higala. Daghay mga koan na establishmento, pero why kaparkingan? May pabo, kanang mga imunanan mo. Kanang mga maligya bitaw o nang kanang mga ilim ng makahubog mo, napay kaparkingan! Dapat ka naunta sila mga higala, why kaparkingan? Para wag yung mo inom niya. Okay, inay kaparkingan na, iparking, o niya mag-inom, inig-drive mga kaysunan, oh, hubog na! Dito mga suking tig paminan, muna yung problema. Naay mga establishmento, pero why parking area? Tire, asaman niyo mo iparking na imo mga motor, sidewalk. O kanang, sidewalk ka, aghanan, bayan sa mga tao. Bumayan ay, lalisan yun pag maayo mga suking tig paminan. Nanong iparking diya, o niya pag madakpan, matikitan, mureklamo, asaman din naman iparking. Mas maayo ni. Kay gilimpyohan na karon, kanabitaw niya ka ng tusinuhan. Kuhan, sus. Mao man ang gitawag sa una bo kanang tusinuhan, mao man ang payong-payong bo no. Lagi tag an lagi ko. Daghan man gud payong da sa una kanang magulan-ulan. Dol man gud pagpantalan. Unya mga higala aton ipadayo ng mga suking tigpaminaw. Da pay issue mga higala bahin ini nga chat-chat na pod. Kay mamusil ko no sila for me daw ay. Buangon yun yung mga bata. Kusog kayo mong sakay sa panahon. O kakinipong kang Marcolita sa Senado sa impeachment. At ang panihatagan ng igong pagtagad. Ang alat sa mga CEO President the Generous Busing Lok Remiloy, Area Manager Mayor Pebo Banyanaligan, Picas Lawak Abuduin Ulpos. Kinigapon si K5, Bernie Campos, kanun na gamaitis eh. DTX 500, DTX Kopi Mix, og D3 Bayo Kabusaw, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
28: Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang isulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
28: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
9: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Health, News D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
11: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islet sa Langerhans sa pancreas.
12: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
11: Oh.
12: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
11: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
12: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
11: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
12: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
11: Mm.
12: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilang blood sugar?
11: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nga dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
12: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ugang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
9: D3 Bio.
14: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
12: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
11: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
12: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
11: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
12: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
11: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna na kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
12: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
11: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
11: Ayaw og abuso.
9: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usab sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health
16: News.
17: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Limicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica D Fresher, Clinica D Roll On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Macias Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
18: Hamara Herbal Products Center!
19: Your one-stop herbal shop in town.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio

0: Butiga na ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magdabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Kasagit ang tiyan, mag-clinical spore biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biotic. Katapag sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Probiotics Adlaw-Adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka na.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend Superman for Men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
4: Like flavawaska,
5: epektibong sexual potency herb,
4: stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
6: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
4: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka na.
7: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaways. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right. For your lifestyle. Ads as advertising. Call now. At 0967-044-3933. Or visit at Luxin Heritage House. Luxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
8: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutunlo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonalisa kay sila naghatag og 2% na kumita.

85 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Lanjut kayo ng Omelette Sugar.
1: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na bali sa normal ang Omelette Sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Apalit sa mga butika. D3
3: Bio. Ugluya ang akong lawas. O sa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala na gila akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Lanjut kayo ng Omelette Sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. At doon akong higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, subok na ng mga eksperto.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Longabo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 伊藤 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
1: Alasheti 23 na sa kabutagon, oras na tagyapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tamba, labi na ni Anton ka mga tagas na kay sugar, detect coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, sa to ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakipay, mga tong oras, alas 7:23 na sa kabuntagon.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakap giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban. Kon sa hinagiban. Gipasipadan
2: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta ka may muntag? Kami na usab, ang inyohang ka-K5. Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, Canada Gamaiti, si Detex 500, Detex Coffee Mix, o D3 Bayo Kabusaw.
3: Ang mga lakang sa taong matarong gimando, sa Dios, bisan siya mahag sa aban, di siya mapukan. Tungod gang Dios, may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag. Kinis sa gihapon, ikubos kalagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel Canoning naka-D-Tex, 500 D-Tex, Coffee Mix, D3 Bayo, og Spore Bayo, Tex, D3 Palobos, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok
1: Kalibutan!
3: D-Tex, Coffee Mix, Tibuok Kalibutan!
1: Ang akong bakso na bilhin dito sa gawas!
3: Di matabang si Kagawad, Floro y Gloria Mancio!
1: Ah!
3: Mayong buntag diha Kagawad, kumusta naman ka?
1: Kagawad. Tawag ko nimo.
3: Nabalan ni Slim naman god kuno ka karon.
1: Ano si Kagawad? Healthy diet.
3: Healthy diet. Paspasi ang pag-inom sa DTX 500 capsule.
1: Og DTX Kagawad Coffee Mix.
3: Og DTX Coffee Mix.
1: Kagawad, Floro y Gloria Amanso. Wad mo, tawag ko nimo wad ha.
3: God of Freedom Albog naminaw Mimi Kabog Nason.
1: Ah? Mimi Miki.
3: Mimi Miki.
1: Mimi Miki. Ay, salamat mo. Nara, nara. Ah, nara. Ang aso kinti pa minaw. Ang akong nabilin ng DTX Coffee Mix dito sa gawas.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Okay Anya, tayo.
1: Si Kwanpod, Dalyeda Arni. Sir, good morning. Pwede pa balo? Ako po nawala sa Tiangi. Mga around na 5:40 a.m.
3: 30 a.m.
1: 5:30 a.m. O niya, nag-ring lang siya. Dili tubagon sa nakapunit. Salamat.
3: Oy. Kasi pag wala po yung nakapunit, maunang wala po yung motubag.
1: Basin po. Basin po daw gawa po yung nakapunit. Mabta na lang naglubat. Pero, gari pa sa auto turns. Ngawat pa manggali.
3: Nawat ko magani.
1: Pero ka ani sa lagi don ta mga sukin tigpaminaw dagan man gintay. Dagan magadi untay mauli ba?
3: Agi actually mo nay untay dakong tabang kana mga CCTV nga ma pagandayon ng kinsay nagkuan. Ma nagpunit kay maulawan gyud. Ya kay di pa honest, wa pa CCTV.
1: Na amagali CCTV mga sukin tigpaminaw.
3: Punit ra magani gyapon.
1: Kan pod kanang buffering. Signal ba? Mauna niya mga higala. Pastila, no? Sige, early in town, ay. Kinsa ito nakapunit sa cellphone ni...
3: Ni Dalida, Arti. Tumbaga po din town, iuli po ng dili mo. Kaya di gapon ka magmalipayon, ana. Gabaan pa ka, ana.
1: Oo. Kaya po din na, turns. Kanang mga cellphone nga, kung ba? Kanang din mo yung list lagi, ha? Inig-charge ni mo, ana, mubutong charger.
3: Mabuto?
1: Di ba ang cellphone mabuto?
3: Mabutan imong now.
1: Mata yun!
3: Mata, mabuta ka.
1: Mabuta yun. Alag, mata na na. Di pa ka mabuta. Mo na diha ang kuyaw niya naging ilong may maigo. Wa, imong ilong mura na nagkugmo. Kina nabitaw na. Mo na nga, pag nakapunit mo, o niya, gawas good ka ng wag yun ang kon. Asa man na, pero bisa na gali, ito nobel pamagaling ng inyo.
3: Mo?
1: Ngadto sa barangay, ngadto sa mayor, ngadto sa pinakadool.
3: Kananay na nawag kay ang tag-iya na. Ah. Upo ka, pod, yuli na.
1: DTX o D3Bio, ako maintenance at orni.
3: Oh, di ba? Muna, bilib ko kagawin fluoro iglor sa igloria man siya.
1: Si Tribal Heart dako.
3: Ah, yung buntag server nung attorney Ronel, nagtanaw mi live diri sa Singapore, Anchorage. Taon-taon na dyan taon ko, kakita live ninyo. Morning diha. Tribal Heart gako.
1: Girl, yan itis na gook!
3: Shout out kay Ma'am Joy Fry. Oh, morning kanimo, Sir Bernig, attorney Ronel.
1: Morning, ah. Morning. Happy na po dahing anniversary sa Warsan Boys and Girls.
3: Ay, pero na pong sabado. July 4.
1: July 4. At pasalamatan si Ma'am Joy Fry kay siya'y nagpastar dito sa kaliguanan.
3: Wow. Okay kayo.
1: Okay kayo. Aniya, sa kaslon po di ay karon gyud ang kasal. Ah, karon ang kasal. Dere gyud ay sa katedral ang kasal.
3: Ah, dere gyud ay so mas mutuo gyud ay ko sa taga Santa Catalina.
1: Ngang
3: si kay, Bayang Carvalho.
1: Sa tag ingon ni Bayang?
3: Ha? Isa may mong taon ang taga Santa Catalina or ang gapat pa gapa taga Solo Santa Catalina ra.
1: Chinese Bayang. Murahan man kung bayang gapon.
3: Murahan naman dahil ka nga wala pa man nung tagasugod ang campaign period.
1: Wala man nung tagasugod ang campaign period. Murahan man ko. Pero yan, ingnon ka na ko yan, og mudagan ko yan, dako ka kong buto ni mo yan.
3: Wala ka ni matabang, Kaling.
1: Makikpusta ko ni mong 5 milyang.
3: Challenge, Bernie Kabusaw for 2028, sure na.
1: Ito, og mudagan mo ito ko.
3: Ingon si Floro.
1: Tanawa, Floro lang daano.
3: Bernie Kabusaw for 2028, sure na?
1: Asa ni si Bayang Barangay?
3: Alangilan?
1: Makikpusta ko diyan sa Alangilan mismo. Lasa na ko siya ko sa Kagatos, mulabaw pa ko niya.
3: Ayaw po doon ginanap. Ay, po doon ang imo. Sili ka pakataga dito. Si Bayang sa taga dito. Plasan pa ko niya. Bukos ka gato. Kanya ang botante, dosinto.
1: Dosinto sa wala. Pili na ito na. Midya na to yan, ha? Midya na to yan.
3: Midya na.
1: Sakto dai, sakto dai, sakto mapun siya nga di manggit po ko tagi diha. Sakto po ko tagi. Ningon na good ko nga diha. God, ikaw may ningon nga dito lagi.
3: Ako may baso layang.
1: Ningon dito po nga.
3: Wa mapun ko giimbita.
1: Ko sa Dumaguete magod na kay Santa Alejandria Catalina.
3: Ingon po ka nga. Sa Santa dai nga simbahan, Alejandria nga po.
1: Pero, di klaro dito, 2 PM Dumaguete.
3: 2 PM
1: Kita na ko sa invitation. Tari ko sakto.
3: Kaya imong gibasa.
1: Basa na ko. Pero, di bitaw ay. Dili man tuod ko diha mga suking tigpaminaw. Pero ang akong kasing-kasing na nadatermi. Every morning, may ako madunggan.
3: Wow, sana o.
1: Mas madunggan pa ko kay Kang Bayang.
3: Madunggan pa ko kay Bayang?
1: Nagyunta sa radyo permi.
3: Pero si Bayang, layan po nga mo apil sa radyo.
1: Pero makikusta lagi siya na ko lagi. Diya sa Alangilan.
3: Alangilan?
1: Mulabaw lang ko og mga 10 botos lang.
3: Yes.
1: 10 lang ato na pagka.
3: Plus 100.
1: Na 100 kay. Pila ra man kay butang kay camera man. Pero sa kinatibuk ang Santa Catalina,
3: ha?
1: Mulabaw
3: kon kaniya.
1: Sa kalibo.
3: Sa kalibo.
1: O
3: di matap.
1: Sa ligan ko na. Nagtigom na gid ko kwarta ron.
3: Ay ko lupig si Bayan.
1: Ha?
3: Lupig si
1: Bayan. Amnay kwarta sa Bayan.
3: Wala man ay kwarta sa Bayan.
1: Ha?
3: Magsalig raman na.
1: Sige raman nag pang-hitch.
3: Magsalig raman na siya sa iyang kagwapo.
1: Ha, kagwapo lang.
3: Oo.
1: Yeah, sige raman.
3: Kagwapo mo
1: basta,
3: servisyo.
1: Basta, mingon man siya nga, basta ko no napay koan, kanang ha, boxing.
3: Oo.
1: Napay ko no mo, tuog magic niya. Di gid siya mapildi.
3: Di siya mapildi.
1: Which is, tinuod mag-report.
3: Oo.
1: Kaya ang mga tao diya sa Santa, kan ra wagi ni kwarta sa Bayang sukat pa sa una
3: malingaw mga tao ni Bayang man mo target ni Bayang
1: mo target ni Bayang pero pasaligan ako siya plasa na ko siya usa kalibo
3: plasa ni mo sa usa kalibo sa tibok Santa
1: haplasan
3: haplasa
1: dili plasan haplasa na ko siya DTX liniment oil Libetaw, love you yan. Oy si Konpod, konsehal Edmar Tatabigay si pare. Okay, si Konsehal Kokoy Noyko. Congratulations, Kaslon, niyang pag-uwankon karo ng mga suking tigpaminaw.
4: Bernie Kabusaw, ug attorney Ronel De Palobo, signa matabang sa Foro de los Pueblos.
3: Di na matabang! Di na matabang ang kabuntagon. Morning, morning, morning. Sa itong mga kaisunan sa kabukiran na prinsa kabaybayon, ano itong mga palangga, mangungumag, mangingista. Good morning, morning sa mga public market. Galois na minaw sa K5 News FM. Bili mo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City. O sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintik paminaw sa nakiraya mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning, ninyong horo!
1: Morning!
3: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar, unsa pa inyong gihulat. DTX 500 na DTX Beauty. So, pampahamis ni ate o ni kuya o siyempre, ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil. Kontrapod ni sa mga pinaakan lamok o di po kapaakon o lamok kung ikaw naka DTX Liniment Oil. Mighty C, alkaline based vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system para dili mo dali takdan o sakit o apil ang inyong mga kabataan pa imnaw sa buog Mighty C Syrup. D3 Bio, ang D3 nga may BC o nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi nga mutakboy sa kalawasan nga mo'y hinungdan nga ikaw usab magkasakit. ID3 Bio na. Klinika Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Magklinika Deo Fresh para sa swabe nga digestion. Mahilis ang imong kinaon. Magklinika Spore Biotics. Siyempre, pangmatagalan extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center na imutang sa Palawan Building, San Jose Street, ning Dakbayan sa Dumaguete. Napod sa Hamara, Tanhay, Ugshaton, Sir J. Alternative Bayuan City, ug MZA Pharmacy. Public market, bakong mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine. Dito na lang iloy.
1: Kana!
3: Kamsi!
1: Kamsi! Aligir, along kulada, doon ako gitex ni mo, Kamsi!
3: Kagitex?
1: Gahapon pa ito na kagitex. Kamsi. Ang imong mga products na napunta ni Kamsi. Alhungkulada! Nadiha mga sukintig paminaw. Ang iyang mga products na ito na anak, gidala-dala na ni K5 ba? Aligir, Kamsi, hungkulada! Mapalit na mga sukintig paminaw. Akong gitex ni mo Kamsi ha, Al? Importante ka ito, Kamsi!
3: Anong atong intuan?
1: Julita Kanoy. Ano man, internet?
3: Julita Kanoy, morning, Sir Bernator ni Ronel, watching and listening ninyo now. God bless us all. God bless the Julita Kanoy, Bibi Naminaw. Buntag Bibi.
1: Bibi.
3: Bibi Gilarawan.
1: Si Floro y Gloria Amancio. Oh, sure na git ko na.
3: How sure tanan nga, is your...
1: mga kwantons, tanan nga mga kapitan, mga konsul, mga tao. Pinangga gi ko nila.
3: Pinangga
1: mo po sila nako.
3: Pinangga giday ka na.
1: Ang
3: nagbangga. Burn ka busaw.
1: Si kwano, si Kapitan Ruel Tramilla Cadarso.
3: Kap Bubong.
1: Asa bayawan lang ni.
3: May nangka bayawan.
1: Bayawan lang ni. Das bayawan og Santa, good morning. Kaninyong horot.

0: Kaya nasa mga kakifive ang sumpay sa From Bernal with Love.
1: Why is that?
0: Sa kinabuhi ni Dindin og ni
1: Joycey.
0: Dere lamang sa gisabak ning atong tulumanon From Bernal with Love.
1: Why is that?
0: Dito, nakailaila sila. Nya, pagkahuman, nagpahambog si Dindin nga, ayan nga sweldo, nako, 400 pura di ay. Nya, niingon po si Joycey, ang iya is 550. O nya, si Dindin kalit lang nga, namaray nga ito ni Joycey nga, magpalibre isnak. Og money sunod ang mga panghitabo.

0: Ouais, Gaëtan, ouais, Gaë.
1: D'accord.
0: Joyce.
1: Maka pokok nang din din oi.
0: Di mo good
1: Maka
0: gay
1: ni pokok
0: first.
1: ilana to.
0: Ito li first day na ko, niya.
1: Ya ikaw pa nang palibre, unsa ka siniswerte ka? Gua po na kay kasi mong paminaw.
0: Dili man ingon ka. Ha? Ayaw mo. Ayaw lang po ka. Ayaw lang po ko kasabi. Hangyo arman ko.
1: Hangyo.
0: Dili ba yata ng panahon
1: na... Hangyo sa... Ni Ma'am Joy Fry o.
0: Ah, si?
1: Ma'am Joy Fry.
0: Bernier magdundun, amigo. Ato ni Ma'am Joy. Bernier magdundun sa attorney.
1: Ya. Masih di ayo tegaan ka tegaan ka din. Dito ang yan ni Ma'am Joy Fry.
0: Di liyo na kayo. Kana. Pitsa kinsi man akong sweldo.
1: Kinsi.
0: Ko na ba yan taron? 30.
1: Nya.
0: Nya. Gapon ko na
1: sugod. Katukay pa ata.
0: So kinsi. Kano sa maning kinsi?
1: Eh, ikaw sa diyan. Lakas ako. Kanapa ko'y ipahig ng mga products.
0: Joy. Ko, Joy. Kanang.
1: Ay, sige mo!
0: Ay, sige ko, Joy! Ay, sige ko, Joy!

0: Sampagsang.
1: Ilang gihana mao sa gyapon ko to sir. Ay. Naa naman pud ni. Ako maning pare. Pre. Si pare ploro ne? Pre.
2: Oh, ikaw na pare Dindin.
1: Oh, Dindin ni ploro ni. Uy, ikaw man tungkuan, konsyel sa kawitan.
2: Oh, ako to.
1: Oh. Ya kumusta man dito sa tata pantuha kapitan?
2: Okay raman.
1: Okay
2: raman si tata.
1: Nya.
2: Pero basta okay ra.
1: Kailan mo ni kuan, pre? Bernie?
2: Sige man na ako nagpaminaw sa radyo.
1: Nya, unsa man kuan pre mo? Daog ka sa kawitan o budagan sa konsel pre?
2: Agmugdagan?
1: Ha?
2: Madaog dagway o lubot agi.
1: Oh. Ambogeruman kaysa sa kanginan o mudagan ko siya mulabaw pa ko siya ni bayang ko noong gagawaan boto
2: tanahon lang kaya wa manay balay dito god
0: lame kaya
1: mo ba pre?
2: Wa na ibalay
1: pre sige lang ko siya balay pre pero
2: nano na mang kadari pare din din
1: iya mang giang ko ni Bernie pre nga tanan mga balay dito Santa Catalina dayunon man siya pasudlon naman siya labi na ni balay ni Kapitan Kukoy. Oh, tala.
2: So, sa to pa.
1: Kapitan San Miguel.
2: Oh, dito po siya matulog o gato siya dito.
1: Oh, anak. Nya. Pre.
2: Unsam. Nano na ka diri, pre? Diri ka nagtrabaho, pre?
1: Gutom ko, pre.
2: Ha?
1: Gutom ko.
2: Nga naman ka namahaw daan.
1: Ay, sa pre. Kanan, nag-unsa ka diri, pre?
2: Siyempre, tindahan man hindi mo palit.
1: Ah, palit?
2: Mm.
1: Pre. Oh. Dindin dai ko pre.
2: Dindin bitaw kay labi ta ko nimo.
1: Kaya kita nga nimo pre.
2: Ploro.
1: Konsehal mo?
2: Konsehal. Kapitan aw konsehal di ay.
1: Konsehal. Pero ako na ibawon ploro pre, mahina tagon man pre.
2: Ha?
1: Mahina tagon.
2: Oo, may problema ug naare mangayo pre.
1: Pre. Wa pa ko sulo pre, isna ko pre.
2: Ha?
1: Isna ka ko. Mahina tagon mes ploro pre.
2: Isna?
1: Mm.
2: Wala problema pre. Day 5.

0: bitaw ka po tang kini mo pre. Okay. Pon anak ko pre, ama ko jet.
1: Lame kayo.
0: Na ko jet dari.
2: No, si kid si da.
0: Bitaw pre ko an kay pre ha kanang Navigation si motor berne.
2: Oh na ama lagi si Jima na about man.
0: Nagdala ko an.
2: Nagdala pag pinuntil.
0: Na Jima oh.
2: Namas Jima.
0: Na nagdala ko.
2: Murag maguba naman pud ang atong diet ani.
0: Ya nagiho pagigpabo.
2: Si ha pagigpabo si Dundun.
0: Ona ni ro.
2: Ay nagdonate si kuan abo.
0: Oh man. Murag sa pista pa ni sobra siguro. Joyce?
2: Di na na.
0: Adik man,
2: rakyat. Juice pa kung si Pluro man ko.
0: Ah, Pluro eh. Ah, Pluro. Pluro.
2: Mo, snack man nagway ka. Di, ipalit na nagpan ng akong gihatag 5.
0: Pre, pon ipang soft drinks, pre.
2: Hmm?
0: Pon ipang soft
2: drinks. Ay, magkadaot na sa taas nga blood sugar. May pa, detox coffee mix.
0: Detox coffee mix?
2: Oh, ayun ang soft drinks. Kay makadaot na. Dapat, detox coffee mix.
0: Bye-bye, pre. Kaya nasa kuya pa, surpre. Kaya nalaman, supervisor, pre.
3: Ibuok kalibutan.
0: Pinog ma! Noon sa manitawan ni Dindin.
2: Sige na mo pa nga yung snack. Gulot mo naman.
0: Gulot. Kaya na siguro ni basig na. Basig na igo na ni siya kuan. Basig na igo na to siya kuan. Taas sugar.
2: Gulot mo ba na? Sige di ba sige lang giyuhaw ng taas o blood sugar?
0: Nga gulot mo ka.
2: Amo ba?
0: Oo. Oh. Kanang kuan, kanang kaon ka.
2: Delikado.
0: Buto mo na po ka.
2: Delikado na. Kinalan nga mag-detex 500 capsule.
0: Dindin.
2: Huh?
0: Pag-detex 500 capsule na dindin ha. Eh para di ka kasama ni Ma'am Jima.
2: Yung detex 500 capsule. Na siya disugard sugar cane extract o ampalaya leaves. Mga naaprubahan na yun. Tested and proven na nga mga sagol nga makatabang yun pagpaubos sa inyong blood sugar. Ay naghulata nga imong blood sugar mo lapuyot pa diha pag-ayo. Nga murag dugos. Kasi nakaayo makasulod sa mga gagmayng ugat diha sa imong kalawasan. Detex 500 capsule.
0: Kana yun. Importante yun na.
2: Important.
0: Detex 500 capsule. Light po ito nga detex sa coffee mix, ha? Ako kaganina, duha. Kagabi, duha. Kaan man ang ako? Morning, before ko mag-detex sa coffee, duha. Kapsul. O niya, pagkahuman, pagka-evening, duha pod, after. After ko, manihapon, duha. Pero ang snack na ko, Turns, mighty si Ugdi Tribayo.
2: Mighty si Ugdi Tribayo. Imo yung snack?
0: Snack.
2: Oh, di matapang.
0: Oo, may snack na ko. Api lang nga, dito extra coffee mix.
2: Di matapang. Jim Rold Kabakungan, good morning, mga sir, guwapo. Matapang, Harold Sikirio.
0: Kuyo po si nanay.
2: Napos na na eh?
0: Napos na na.
2: Nagdala na sa katong mga papir.
0: Papilis na na. Okay! Alas 7:44 na dali sa itong pagkapanagubanuban. At sa nangyatagan ng pagtagantons kay Humansa katabitaw nga pagpamusil dito sa may takloban.
2: Oo.
0: Gara-gara po ni mga batahan onron kini mga memes ba?
2: Naanak po yung suhid?
0: Oo, mag-text-text chat-chat pero mga fake man ang mga account.
2: Fake account ang gamit? Nya, dilito. Oy, kaya nakabalo malagi ang iyaan. Iyaan ba yung nagsumbong ato?
0: Kaya karoon
2: ba ito? Mga bata sa Negros Occidental?
0: Occidental? Oka!
2: Iyaan tong nagsumbong ato. Kanabasahan niya sa iyang pagkumangkon mo tong ni...
0: Kato siguro.
2: Ipagawas na yan itong mga estudyante sa eskwelahan.
0: Kato siguro. Pero na may uban.
2: Ha?
0: Nga, nag-chat-chatra, binuang.
2: Ba, sinumrupot sila sa 7... Sa ba ito?
0: 724. 726? 746?
2: 746 nga grupo.
0: Pero, kung mangkod ka ng sakay-sakayan magunayon, di na lang unta. O tinood manggaling at least na pakgang. O tinood manggaling.
2: Importante maguna siya nga i-monitor sa atong gobyerno kanang maingon anagod, kanang mga extremist ba nga mga ideology. Na magun unta.
0: Si Engineer Judicial Engineer Ray Lofranco.
2: Lofranco.
0: Good morning.
2: Kunanglan magudgan na siya nga i-monitor sa gobyerno. Good, kadili man na siya basta-basta. Nyo, kaning atong gobyerno, murag ang ginabantayan na sige, kato namang mga bahay siya buya.
0: Magali ka monitor ng gobyerno sa ESF.
2: Ano na naroon.
0: Ingon, magali sila nga. Di pa kuno sure.
2: Hindi pa sure, nangamatay ang mga baboy, di pa sure.
0: Basin kuno og hag kulira.
2: Hag kulira. Sila mo yung kulirang dako.
0: Basta may kalainan sa kuwan. Salamat tatorne sa pagdala sa akong papel. Nagihatagan ni mong kinabuhi.
2: Ataba?
0: Ploro to.
2: Kagawad, ploro!
0: Actually, katong kuwan, si Krito na to. Di lang to 5 ba ito? 5
2: de
0: ayo. Ikaw may nagdala, imo gimay no sa 45? 50 to yung gihatag.
2: 50 de ayo.
0: Mato naka-snack siya. Matong humanag-snack, dali-dali niya. Dito na siya kakao. Di 5.
2: Si kagawad, ploro! Tabang!
0: May mag para sa to akong nailahan nga. Jesus of 20. Di pa manghatag. Mga sawa pa?
2: Mga sawa pa?
0: At ko malito ni Juan! Mo inyong ipanaong! Ibitaw!
2: Ano ba?
0: Oh! Asa na pita karon kini nga ilang intelligence or sa tawag monitoring?
2: Monitoring? Na?
0: Sa eskulahan?
2: Dagko kay budget ng intelligence fund, dapat na monitor ni naan na nabitay mga cybercrime division.
0: Napoy na ko, Antonio?
2: Ano naman po ni Lorna? Uy, hay!
0: Daka naman nga banhaw ni nga itong mga...
2: Buhi man si Ma'am Lorna?
0: Uy! Buhi! Iya tong papa may gilubong.
2: Uy! Itong papa gilubong. Iingon po ka na banhaw!
0: Ani! Na banhaw siya! Iingon po ka buhi pa! Na magali na ibanda!
2: Oh, bitaw. Sige man ito nang gigret si Ma'am Lorna.
0: Gara na kaysa sa iyang banda.
2: Pero, Ma'am Lorna, wala ka kapaminaw nga nireklamo si manager nga ang iyang sauno lang ni Matrapoy. Wala rin mo kung Matrapoy, abog kayo pag-uli.
0: Hindi, abog, lapok.
2: Alapok yun eh, lapok.
0: Hindi, panagan na ito ni Jit siguro sa kuhan. Napag-abod rin, kung nalang ito. Lahi, kumidjar ito. Ay, pag-control kayo. Muna, kanyang mga tao, masuko na ako tungod rapon ni mo.
2: Siya nga, masuko. Nagsulti ako sa tinuod.
0: Nga?
2: Nga hugaw ang sound system, ang speaker. Wala ka naman po na daot.
0: Wala
2: man na daot. Hindi naman itong drapuhan.
0: Kano naman ni Sek, eh? Nanak ko na sa ika ng full band.
2: Full band?
0: Oo. Nya mga kaban, mga tigulang.
2: Ang mga tigulang? Yung guitarist, drummer, ana?
0: Batanong siguro, tigulang.
2: Tigula. Kasi dali na po kayo magkasakit. Kinala na mag-inom na sila Mighty C per me.
0: Kana Mighty C. Ogya DTX.
2: DTX 500.
0: 500. Ogya D3 Bayo.
2: D3 Bayo.
0: Wala ba ni sila imbitar-imbitar anang asa sila manganta?
2: Ha? Wala na sila imbitar?
0: Wala na sila imbitar-imbitar. Ha. Nareklamo.
2: Nireklamo di ay turn sorry na God. Ani sorry na siya. Ano na yung sorry accepted?
0: Why accepted? Kailang utag sa usara ka side?
2: At tibuok yun eh, gatuyok yun ang hugaw.
0: Pila lubot!
2: Ay, grabe.
0: Gipanto ni Jit, ako yung pasangin na to. Iyara to giguyod, gikan dito pa doon kayo eh. Jit,
2: hingin na niya si Jit ha. Okay, maglagot na yung minian ha. Maligo niya siya na magbibioy.
0: Ay, okay, si Jit. Mo biya ni nagpaluyo sa pagkapatay niya ang papa.
2: Ah, mo ni nagpaluyo.
0: Ito eh. So, mo ni karon ang mga suking tigpaminaw. Asa na pita or kanang kuan? Kining kwarta nga, mo i-monitor?
2: Wala na lagi.
0: Dami ko to kang Sara sa una.
2: Ang i-monitor sa gobyerno, katong na kontra sa politika. Nga huwag na ay masulti gamay kihadayon. Ha? Maura, mo na ilahang i-monitor ron. Unya kong amigo, wa na'y kaso. Ni kalit magani og kaatras, di ba? Niingaw na to sa unas buhay nga hinug na kayo ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Karon hilaw na pod.
0: Hilaw?
2: Oo, kay gihatag sa DOJ sa ilaha ang katong case files. Niingon si Buying, di sa ni file, tunan sa ni.
0: Tanong ko. Mamatay na lang ni Buying nga mga suking tigpaminaw, di pa ni makiyas Joel. Hapit na naman pod na mukuan. Roll, mo-roll na pod ng ihang kalimutaw. Hapit naman na mahulog.
2: O ba?
0: Mamawara man na siya kalimutaw. Iyang kalimutaw, mamawara man ni Tiriridon.
2: Naayo na.
0: Ha?
2: Ayo na.
0: Siya naayo? Naayo. Tagaan sa batanon. Hindi na magali makahimo.
2: Oo ba?
0: Hindi ko na mga tigulang.
2: Dili tigulang, oy, mga kusgan pa.
0: Ayay.
2: Gan pa?
0: Kusgan pa.
2: Lupig ka?
0: Bito mga suking tigpaminaw. Okay na ang tato. Nato intelligence fund sa Department of Education. Gi-question pa nila mga higala kay tuara ko no kang piatos. Asa pa to na pita?
2: Maka-plaster na daw si Dondon.
0: Ha?
2: Plaster na si Dondon?
0: Si Dondon?
2: Para sa understat?
0: Sige, ito i-check mo kay... Ito i-check o ga, Nana? Nana ba? Sa inyas lang ba o ga, Nana sa Dondon? Wa palagi, o. Alas 7:51 na. Sige kay pagka 55 mo kuno bata pahinumdom. Mo na gyud karon ang mga suking tigpaminaw. Kanang kini karon oh. Kung tinuod manggali ni kining mga text-text karon ang mga higala sa mga batan-on og wa lang po nila saki ang panahon kay ungas mong guning uban.
2: Di kidaghan gayahan pud sila musikat. Mo man ang purpose god kana sa social media magpasikat karong mailado, oh. Na mamu-viral.
0: Oh, di ba? Oh. Nindot kay Tupi Sayre, lo?
2: Muna yung news director sa K5.
0: Ha?
2: Muna yung news director sa K5.
0: Ang iyang purmas helmet, huwag yung popo mo.
2: Sige, pag-alo tara, ipatong mo ng helmet niya. Siya nakaira. Tutong sa galabaw sa helmet.
0: Ha? Ha? Kita ko ni Sayre kagahapon.
2: Oh.
0: Muragin sila kagsuo ni Atilio.
2: Ah, katong sa traffic.
0: Tipis traffic ba?
2: Oo.
0: Ilang manggilipyon nito. Ay, Don, iniga, balik na lang Don, ang imong on the spot. Kaya la City 52, malanganin ta mga suking tipo na. Ah, sige, balik taon niya mga gala, pag-check ni Don Don, o pag-isgot-isgot, nining panghitabo, gapon dari sa ito, aga palibot. Hina sa taga, pipila ka penom Don, kajut lang, o niya, paminaan sa po na itong kasayuran sa maing panglawas ni Bossing Dr. Mel, o ni Sir JP, o yung ato ang, kuan, ang K5 Rewind. Kay K5 Roy Prons, di na ba sila manglakaw?
2: Di sila manglakaw.
0: Maliit din sila permit tungkol ni ka K5 Roy. Eh di pa man sila manglakaw. Samtang di sila kapaminaw sa K5 Roy. Okay. Alas 7:53, balik may humanin. Stand by.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw Sir JP. Hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
5: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
6: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gi-publish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh.
6: Gi-exercise sila. So kung wow. Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis,
5: gababa.
6: Oh. Cut down gid nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Lungagan pa dyan sa imong mighty scissor, GP.
5: No.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DJX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tawo sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
5: Mo
6: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
5: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Herbal products pa ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug ana sa kini sa Balangwan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
9: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
10: Salamat may buntag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na napunta sa atong segment kada buntag. Nasa diyan ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniad to, mga balita noon, history ngayon. Huwag nindo to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan. Nabi na sa mga hugaw ang musulong sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee. Huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa mga inila nga senador nga mitaliwan sa bulan sa Hunyo, way lain kundi si Senador Ramon Revilla Sr. Matod pa itong Hunyo, 26, 2020, June 26, 2020, ang movie icon ng former senator o inilang artista na si Ramon Revilla Sr. namatay. Atong himalawan, amahan kini siya ni Ramon Bong Revilla Jr. nga karon ng tingkagol sa prisuan. Si Senator Ramon Revilla Sr. na ilahan kini sa ngalan nga si Jose Acuña Bautista Sr. nga natawo sa Imus, Cavite, atong Marso 8, 2020. Unidos 27, March 8, 1927. Og kamanghuran kini siya sa napulo nga anak sa usa ka negosyante nga si Ildefonso Bautista ug Andrea Acuña. Matud pa si Ramon Revilla Sr. nakahuman kini siya kurso nga bachelor's degree in commerce diya sa Far Eastern University. Og sa dekada 50, diya siya nagsugos iyang pagkaartista apan dili dako iyang mga role. Matud pa ginagmay lamang og dinidapita ang kita sa glaing career. Nanrabaho siya sa gobyerno, ilang usa ka trabahante sa customs ug nagsugod siya sa ubos hangtod nimo sa senior intelligence officer. Sa wala madugay ana siya sa customs, misaka pagayo diya hang rangko nga nimo siyang hepe sa secret service units. Adunay rango nga major ug nailhan kini sa customs intelligence and investigation division at 1965 hangtod 1972. Sa tuig 1972 misulay sa balik sa showbiz ug misulay sa mga action star nga role ug sa podcast producer ug dinindapita nangita sa usa ka istorya nga sa diin patok sa mga masa nga Pilipino. Og dili na yang gisulayan ang usa ka bida bilang adunay gahom o anting-anting nga ampay sa mga Pilipino. Hinagis usa ka movie o sine ang Nardong Putik ato 1972 nga baling kusuga sa takilya. Og tungod sa maong salida dini na misika si Ramon Revilla Sr. Pagkasunod tuig yan pang gidungagag lain mao na kining Pepeng Agimat. Adunay gihapoy mga anting-anting nga paborito sa mga Pilipino. Og tungod sa mga salida baling kusuga og patok kayod sa mga masa. Og wala ra kini mihunong dini paghuman sa Pepeng Agimat nagbuhat sa bagong salida mao na kining hulihin si Tiagong Akyat. O si Tiagong Akyat nga sarin diha nakadaog siya famous best actor atong tuig 1973. O sa wala madugay lain na pong salida mao na kining Tonyong Bayawak atong 1979 nga dininadapita nimo siyang box office king si Ramon Revilla Sr. Sa tuig 1992 dinina misulod si Ramon Revilla Sr. sa politika o nimo siyang senador o natapos niya ang duha ka termino hangtod 2004. Samtang ana siya sa senado dinina nakapasar siya balaod noon gitawag og Republic Act 8150 mao kining balaod nga mag-identify sa mga prioridad ng infrastructure tibok Pilipinas na sa diin gikinhanglan gyud sa katawhan. Layo sa balaod nga napasar niya bilang usa ka senador mao kining Republic Act 8294 nga gitawag the Revilla Law nga sa pagpaubos sa penalty sa mga illegal possession of firearms og introduce niya ngadto sa Republic Act 6425 ang dangerous drugs nga maghatag og life imprisonment o capital punishment sa mga drug traffickers og dagkong mga silot kabahin sa droga og dagan pang mga balaod noon pang nasyonal. Sa personal nga habing ni Ramon Revilla Sr., matud pa aduna kini sa 72 ka mga anak gikan sa 16 ka managlain-lain nga kababayenhan og ang kamanghuran niyang anak na tao atong 1996 nga anak karon sa edad nga 30 anyos. Og matud pa si Senator Ramon Revilla Sr. ana sa pangindaron sa 70 anyos nga sa diin katapusan migawas ang iyang anak. Atong Hunyo 26, 2020, June 26, 2020 ang usa ka movie icon og former Senator Ramon Revilla Sr. mitaliwan tungod sa heart failure diya sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Anasas pangidaro nga 93 anyos. Para sa K5